0: Tay, tay, naagon may assignment. Pangitaon daw na mo ang common denominator.
1: Oh! Eh? Assignment man sa na mo itong una na. Wala pa ba di ay nakit ang hangtod ka ron?
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
6: Juan po, napoy katol-katol sa lawas ng ubinuni na buyan daw.
7: Tapos?
6: Ya, ako ni Eplasan, nauga naman po.
7: Kapila po ka mang haplas po?
6: Juan, nagsahay, buntag, usahay, usahapon.
7: Kung sige gamit mong haplas.
6: Yes, well.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
8: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
10: Ikaw na!
3: Joy FM 105.7 Enjoy!

0: 105.7.
1: Joy FM. Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
2: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting po, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-fix sila yung asawa. Tingala yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Anak siya sa embana ba yung misis. Nagkaroon kay, siyempre nanay edad, 63 na yun. O yung pagkagaadlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, munginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nangisog, nagdamit niya. Nagkaroon na tingala man siya nga, pre, rapid ka ng gone ba, kadlaon ba, kay pagkagaadlaon. Lao na baka nang gusto ni muna agyod pero ugmo yung mukha mag-relax ka relax pero di ako wa babur halos di naman mapalong pre
3: unsang gipatay ko sa iya
2: ganado ala sala matay pasalamat in taon si Marinemo pre
4: ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
5: Ingon nila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pabadayon ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
7: Ka-cute ni Maoy!
0: Joy FM!
5: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
8: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Dirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
9: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
8: Free vacuum, free armor oil, og free tire block pa. Dirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
0: 105.7

0: 105.7
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod na mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Sa mga tawag doon ay sleep disorder, paminaw. Dako nila nga problema ang pagkatulog sa eksaktong oras. Maglisod sila og kabot sa 7-8 ka oras nga pagkatulog. Kay tulog manok in town ang ilang kinatulgan. Gamayng hikas-hikas makamatadayon og malisod maglisod na kinigbalik sa pagkatulog. Hinungdan dili ma-recharge og tarong ang ilang lawas, maong permigaluya. Aborido og dali nga masuko. Kasagaran duha ang hinungdan sa sleep disorder, mga kababayan. Kini ang insomnia og sleep apnea. Dunay mga tao nga mubo lang ang kinatulgan apan duna usab taas ang kinatulgan. Aron makahinanok sa pagtulog, dako ang mahimo sa pagtumar sa Belonga Gold. Kay ngano, tungod kay pure turmeric ang sulod ni ini nga makawagtang sa insomnia og sleep apnea. Dunay properties nga sagol sa Belonga Gold nga makapalami sa pagkatulog. Iyang wagtangon ang mga hinungdan sa sleep disorder. Busa kong problema nimo ang pagkatulog, himo ang food supplement ang Belonga Gold nga mapalit na karon sa mga butika, mga higala. Ang nakanindot pa tungod kay ang uban pa nimong mga ginahambin nga mga balatian, mawagtang usab. Ilayo kaniya sa mga bukol-bukol o batukan niya ang pag-active sa cancer cells. Mahinungdanon usab sa imong pagpahuway, ipadaplin usa ang mga butang nga makapastress kanimo. Ang sobrang kakapoy og sobrang paghuna-huna mao'y pipila sa hinungdan ngano mahimo nga dili makatulog og tarong ang usa ka tawo. Kini ang nasuta sa mga pagtuon sa Philippine Society of Sleep Medicine. Karong panahona, trabaho sa tawo 24/7 eh. Ilabi na sa mga security guard, mga nagatrabaho sa hospital, call center agent, mga pulis o mga sundalo o uban pa. Mahinungdanon gyud ang eksaktong oras sa pagkatulog tungod samtang nagahinanok kagikan alauna hangtod alas 3 sa kaadlawon, diha mahitabo ang pag-repair sa imuhang mga nadaot nga internal organs sa imuhang sistema. Daghang hinungdan nga numadaot ang atong mga internal organs, hilabi na sa sistema sa atong lifestyle, sa mga ginakaon, ginainom o daghan pang hinungdan, gawa sa imong pagtumar sa Belonga Gold, mga higala. Aron mabalik ang kanhing kalami sa imong pagkatulog, aniya usab ang mga kinahanglan likayan o kinahanglan nga buhato nimo. Pipila sa dapat likayan, mao ang caffeine nga makuha sa energy drinks. Oo, kanang caffeine dili kay sa kape lang na makuha. Soft drinks o kape. Mo nang nagaingon kami nga hangtod upat lang kasasye sa kape. Kopiyaki ba or 3-in-1 kopi ba nga kopiyaki o kanang okira ba, hangtod lang upat. O kung makaupat ka kakape sa usa ka adlaw, ayaw na gyud og soft drinks or energy drinks ba diha. Maayong himuon ang power nap, ang pagkatulog sa 20 to 30 minutes. Oh, kung katulogon na ka, dako kaayo ang mahimo aron ma-recharge ang imong lawas o makahuna-huna ka na og tarong. Busa kung doon na kay trabaho, basta katulogon na kaayo ka, ayaw og kontra ha ang katulogon. Mas maayo nga mag-power nap ka aron mas produktibo ka. Kay kung mulabay na ka na, maglisod ka na pod og balik sa pagtulog, di ba? Nakasulay na mo anak, katulgon, niya gipugnan, sadihang gusto ka na matulog. Ayaw na naman matulog ng mata mo. Aron makatugog tarong, maayong himuon, batasanon ang pag-inom og Belonga Gold. Maayo usab kini aron mawagtang ang uban pang ginahambin nga mga balatian kay maman kini usahay ang hinungdan nga dili maayo ang ato ang panghuna-huna, di ba? Mag-alingasa ta, mao nang dili ta makatulog. Sulayi mga higala ha, Belonga Gold.
3: Dali na wagtang ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Belonga Gold Herbal Capsule.
4: Kana magtindog og dugay gani sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak
0: unsa ka daras ka nagatumar og bilongga, ma'am?
4: Morning o gabi, nagatumar ko. Pag makainom ko, halimbawa, manakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
2: Gini na lang ta ko to ba? Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7.

makisingalong along na sa mga paborito mong kanta. Sa Enjoy sa Morning. Enjoy sa Morning.

0: 105.7.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wa gyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ni nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan inin nyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Ate, ano yan?
4: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
0: 105.7 Enjoy summer.

0: sige, sige, sige, sige, sige. Magtago ko ha. Kung imo kani ko makitaan, musugot ang gyud ko nga imo kong kisan.
1: Ugunya kung dili ta ka makitaan, be.
0: Ay, basta magtago lang gyud ko. Sa likod ko sportahan.
2: Basta joy, enjoy.
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Antonit Kasipe sang Alegria President Rojas Cotabato kay nagabun siya sang Yaki Beauty Soap.
6: Dito ang iya, pagkita nga, no, subo ang beauty soap na bla, na gagamit mong kusina. Katapos mo sang pangilamot, tas mot, bala ka galong, oh. Mga napatumar ko na sado, mga 3 days to 4 days, so muna na, nag-effect bala dayon.
5: Amoy na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika.
7: Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayod ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kay naog sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo, kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa ato a. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit po na sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpad Store, Ma'am Vier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: What a 5.7 Enjoy

0: 105.7.
1: Dali ni Hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Sedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
2: Oh, niagay ko sa Hermosa ni Hamis jud akong panit. Dami ta koy bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niangay man.
1: Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Oil, og Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang yun ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon. Sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
5: Saan man ni uy?
6: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
6: Ah, mo ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi dira, Pads. Unsa pa yung banila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: 105.7. Enjoy!

0: Doon ay uban musulti nga nag-diet na ko. Halos dili na gani kumukaon, apan ni samot man hinuon ang pagsaka sa akong timbang. Nga naman eh, unsay akong angayan nga kaulon og buhaton. Ako si Kuya Loy, uban kita sa atong programang Kahimsog sa Panglawas, atong ampingan kon KPA, nga hatod sa kanami marketing. Kini atong programa mga higala, importante kaayo nga atong hisgutan ang maayong panglawas kahit tungod lawas lang nato ang atong puhunan. Kini nga mga panguntana, kadaghan na ako ni Dedungog. Ilabi na nga gipangutana kini sa ato ang mga nakahimamat na sa gym. Kay ako naga-gym ang gig ko mga higala, maunay akong bisyo. Kanang pag-apil sa bodybuilding competition. Basta kami ang mga nagadayit na mga bodybuilder, makaingon yung kag terrible. Kay ang mga ginakaon na mo, perting gastuhag dinood. Kay ang katong mga ginakaon, special man. So, dili normal nga ginakaon niya, dili po kamukaw kanon. Ang kanon, uhulipan ni mong kamuti, gabi, saging badiaron, o mga nilungag nga kanang saging hilaw, katong daghang gulay, pero wa po na siya ginatimplahan, gina-steam na ng gulay. Ginadaghan lang ang lamas aron mulami. Unya ang sudan usab, gina-steam lang o kanang ginasugba. Why timpla-timpla? Why asin-asin? Mao nang ginahimo sa mga bodybuilder mga higala. Sa primero, sa sud sa usa ka semana, nag-self-struggle ka. Kontra na imong kaugalingon tungod kay walay lami imong mga pagkaon. Perminti init imong ulo. Pero kadugayan, maka-adjust ra ka. O ang imuhang panlasa, maka-adjust na pod. Mao nang ganahan na pod ka mukaon. Di na pong kaganahan ka itong mga instant foods o mga ready-to-eat meals, no? O bisan ka nang mga lutong bahay nga ginabaligya, dili na kaganahan na tungod kay parat na alang kanimo. Ang imuhang kanang panlasa, mabalanday nimo kung adunay mga additives o kanang mga ginabutang-butang diya nga pampalasa lang. So, nganong musaka man hinuon ang timbang imbis nga nag-diet na? Kinitungod, una, tanaw na ito, basi sayop ang diet. Ang uban bito, mag-escape lang o isa ka meal, magpagutom niya ang nila nag-diet na ko. Agay, perting sayo pa mga higala. Kay kung nagutman unya ka, aw sigurado, maghab-hab yung gana, mamawi ka. Usahay gani, magkawat-kawat pagkaon. Luoy kay tanawon, oy. So, maugin na mga higala nga, kinahanglan, pag mag-diet ka, imuhag yung tinudon. Ang klarong diet, at least 5 to 6 times a day ka nagkakaon apan ginagmay. Unya, every 2 hours ka nagkakaon. Ang imong mga ginakaon, pinili lang katong ubos ang glycemic index. Ubos lang ang iyang sugar. O niya, taas po ang iyahang fiber o dunay igong protein. So, importante kayo nga kung nag-diet ka, dapat buntag daghang kang kaunon. Kay katong gikaon ni mo, mautong imuhang mahimong energy sa tibuok adlaw. In between sa pamahaw o paniudto, doon na kay merienda. O prutas, gulay ba diharon. Between sa paniudto o panihapon, dapat nabog kay merienda. So, mao gapon ay mong himuon mga higala. So, problema man nato mga Pinoy, kay daghan lagi atong ginakaon magabi, kinahanglan, bawas-bawas na ta. Hinahinay dayo na nga pagbawas o mas maayo gani nga gulay or prutas ang imong kaunon sa imuhang panihapon. Kung sa pailaing hinungdan mga higala, nganong dili imubos ang timbang? Una diha, ang edad. Dako kayang factor sa edad tungod kung nag-aidara na ta, nagahinahinay manggod ang ato ang metabolismo. Ang ato ang metabolism mao kaning responsable sa pagsunog sa ato mga ginakaon. Daghang hinungdan nganong muhinay usab ang metabolism sa usa ka tawo. Sa mga babae, inig ka ng anak na gani diha na magsugod ang paghinay sa ilahang metabolism unya kulang pagyog physical activity. So mao nay dapat atong himuon mga higala kinahanglan conscious kita sa ato mga ginakaon. Bantayan gyud nato ang katong nutrition facts sa mga pagkaon. Kung kontrolan nimo ang imong timbang, gihimuon na nimo tong ato mga nahisgutan na sulti ka ganina. Sa imong kagalingon, sigurado gyud mga higala, makapasalig ka sa imong kagalingon nga layo na ka sa balatian. Apan kung wala pa nimo nahimo, mas maayo nga maghinahini na kag-control aron ang imong blood sugar level dili na kanimo saka. Kining Serpentina Plus Herbal Capsule dako kay matabang isip usa ka food supplement aron ma-normalize ang blood sugar level. Hilabi na sa mga tawong diabetic na. Dapat Serpentina Plus Herbal Capsule gud 3 times a day ang inumon mga higala. Makatulo sa matag-adlaw aron masunog katong mga sugar o asukal nga niipon sa atong dugo. Ang diabetic manggod, dili na makasupply eksaktong kadaghanon sa insulin ng pancreas. Kining insulin, mao kini ang responsable sa pagsunog sa asukar nga atong napasod sa atong lawas. Pinaagi sa lamian kay mga pagkaon, sobra katamis, apilan pagyudiha og soft drinks ug mga energy drinks. So kining Serpentina Plus Herbal Capsule, maimutabang aron mapagawas sa lawas ang sobrang asukar. Epektibo kay kini, nasulay na kini mga higala sa kadaghanan. So, sulay usab aron ikaw po adunay ikasulti.
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Naglaylo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada po doon sa Serpentina.
0: Mao ginamong gusto mga higala nga kanunay kang himsog, layo ka sa mga balatian. Kay kung doon na kay balatian, gasto kayo, hassle kayo. Kung doon na kay ikasulti, ipadala ka na sa itong text line 0977-1825-833. 0977-1825-833. Wana kita igong oras sa itong tulumanon. Ako si Kuya Loy. Daghang salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Hello po. Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha. Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kaya kung makain ng magod ko ana good, okay magod akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, muna siya kung makain ng kuana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, magingon na nagulang akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo ng tanaw, pag makain ng kong Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, El Jimay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
1: Joy FM!
6: Ay, unsaan man ni uy?
7: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
7: Ah, mo ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Naa, Mads! Sa Hartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makita?

0: Hoy, Nak-Nak. Kung sa maninakuha ni Mus Glado sa inyuhang exam, hasta mang gamayaan eh. Duh, absent. Unsay absent. Absent ka sa inyuhang exam. Duh, dili pa, oy. Ang akong katapahan mo'y absent.
1: Basta, Joy, enjoy.
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon, maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
5: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Ikaw na!
8: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
2: Afternoon Joyride!
9: Afternoon Joyride!

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
3: Tinuod na ya.
4: Kumusta na ron?
3: Wala na ni bukol.
4: Unsa ra dako tong bukolen?
3: Maranag ka nang tudlo bitaw sa kamot na to.
4: Unsa ra imong mo ato?
3: Oh, na iinom ko ato. Upat lang ka iskabya.
4: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
3: Yaki Capsule. Nagihaplasan na po na ako sa iyan Yaki Oil.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Mami, gusto ko pong pumuti, kuminis, para beautiful, Mami.
6: Problema ba yan? Glutagency lang ang katapat niyan.
5: Glutagency, Mami? Ano yan?
6: Ang Glutagency ay binubuo ng glutathione. Antioxidant yan. Lilinisin ang ating internal organ, lalong-lalo na ang atay natin. Nakakaputi yan. At ganun din ang collagen. Siyempre, ang collagen, anti-wrinkles yan. Para di magkaroon ng kulubot ang ating mukha. Mayroong vitamin C din. So, kung ang glutathione, collagen at vitamin C pagsamahin, eh talagang puputi ka, kikinis, kaya beautiful ka.
5: Ah, yun pala, Mami. Eh, di pwede na ako mag-glutagency.
6: Sureness. Right away.
5: Yes. Thank you, Mami.
6: Ang glutagency, mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy, Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
8: Ikaw na!
1: Joy FM!
9: Afternoon Joyride!
10: Afternoon Joyride!

0: I love you.
1: 105.7
2: Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubit nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
3: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
4: Kanang ano mangod akong manghod ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangos. Dihat lang siya mo, Yaki, well, sa gagabi, dali lang ang naulian. Ako po, buntis lang ko. Mupod akong ginahaplas. Akong mama, ang tuntunan, mupod akong gamit.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Cap, Sunog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
6: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
3: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Pansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
8: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
9: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
10: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7.

0: chest.
1: Blow it like that.
2: 105.7. 105.7. Joy FM.
3: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
4: Ay, dito ako pala. Dito ang ito. Na ako. Nandiyan sa gulog po ko. Hindi na kinabog ko. Nandiyan ako ang pinag-iog ko ng kapsula ka ko ang Yaki. Iinom ko 3 times a day siguro to.
5: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
4: Hindi, tra. Dahil na wag pa. Wala na ito.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
6: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapita og Kopi Yaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
8: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: So sir, pasayloan ko sir, wagyod na ko layo ang break sa imong sakyanan.
3: Unsao na lang manadong, naabiya ko'y lakaw karon.
2: Ay, huwag ka blaka sir, ako mampungi pakus ganang selbato. Put put. Happy trip sir.
4: Basta Joy, enjoy
0: Joy FM.
5: Ganahan ka?
6: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
7: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga-Caraga, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
8: Nakoy igagaw nga, nangupong ang TL, diretso na abot na dere.
9: Oo.
8: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Naayo?
9: Duha kapad lang ang yan,
8: Gino? Duha kapad, wala na yung lahing kay Waman. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
9: Oo.
8: Okay, man.
7: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
0: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon, maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
10: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio, Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
11: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumon nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan, kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini, salamatay.
0: Afternoon Joyride!
12: Afternoon Joyride!

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
1: Joy FM!
5: Ay, unsaon mo ni Uy?
6: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibuton ta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
6: Ah, mo ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayong nga dental clinic, Pads?
6: Na, Mads! Sa Hartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gino-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minor stitching and prescription refills. For their dental services: oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth Yakap.
7: Hartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimu mag-contact sa numero 0975-554-9885. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Hartwell way. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: Afternoon Joyride.
9: Afternoon Joyride.

0: Moshi, Shiki, Yaki.
1: Hello mga higala, ani ana usab ta, ingon na pod na sila Mami Joy na pod ni. Mga higala, abi ninyo mas maayo kung inyugyong at ngan kaning lima ka minuto nato nga ato ang ginahisgutan. Kaning atong programang Yaman ng Kalusugan ingatan. Dako kay nagikatabang sa ato a. Kabalo mo ako man, bisan man kon ako samtang naga istorya sa inyo. Ako man malingaw ko sa akong kaugalingon kay makaingon ko nga oops kini wala pa nako ni nahimo o di ba so ato ning paminawon ha dalit ka nato sa Yaki Laboratory nagahimo og epektibong Yaki Liniment Oil usa kani ka alternative medicine kini Yaki Vitamins hermosa Kojic Whitening Soap Yaki Baby Soap Beauty Soap og ang Yaki Herbal Capsule syempre ang ato ang Coffee Yaki 7 in 1 ang maong mga produkto mas epektibo dapat masubukan ninyo. Ang Yaki Liniment Oil, epektibong tambal sa mga samad o skin allergy. Usahay dunay infection sa panit na dugay maayo, magsigi o balik-balik. Kung duna ka niini mga higala, mas maayo nga imo usa tan-aon ang imong lifestyle. Basin poor ang imong hygiene. Oo, basin poor ba? Dili five. Kanang wala na matulog na lang tagwa na ihugas-hugas, wala na ilimpyo-limpyo atong mga kuko. In anak good, wala na tay ligo-ligo. Wala na tay toothbrush, pastilan. Dili ka nagapanglimpyo sa lakton nga pagkasultig. Dili ka nagapanglimpyo sa imong panglawas. Mukaon ka og makapasamot sa balatian. Hilabi na ang bulad. Ginamos, talong og sobra katamis. Mga higala, ayaw yun ninyo maliita ang inyohang kaugalingon, no? Nga maingon mo kay magsigi lang mo og gulay kay pobre mo, wala mo nakahibalo nga ang pagsigi og ka og gulay makapataas na og kinabuhi sa tao. Naige feature sa TV oh, 118 years na siya ang iyang edad. 118 na ang edad usa ka babae nga okay ni unya galakaw pa. Ingon niya ang sekreto sa iyang pagtaas nga kinabuhi mao ang pagkaon og gulay. Dili gyud siya mukaon og karne mga higala. Kung naanda na nato ang pagkaon og mga dili maayo, siguro magkuan na ta. Maghinahinay na ta og bag-o. Kung naanda ni mo kinilikay na hinuon ang pagpang og ganing enetika. Balikan nato mga higala kaning hinungdan sa mga pagkasakit nato kanang dili pagpanghinlo sa kalawasan. Likayan nimo ang pagkaon nga dili makaayo sa panglawas og siyempre hinlo gyud ang ato ang lawas. Ang pigsa mga higala, kung ma-infection na kini, magnana na kini. Inig mo nana na gani ni, maunong sakit na kaayo. Ilabi na katong nana, nga adunay sagol nga dugo, magngut-ngut na siya mga higala. Ang dermatitis, magpula kini. Usahay allergy sa sabon, chinelas o gloves. Ang eczema, kung ang samad nga nagabasa, o dunay nana, katol, eczema na kana. Ang alipunga o sa fungal infection sa mga tudlo sa kamot o tiil. Inana na nato dapat sabton mga higala. Ang maong mga balatian kayang tambalan ka na sa Yaki Liniment Oil. Ang imong himuon lang, limpyuhi ka na, trapuhi o limpyo nga panapton, base gihugasan ni mo. O niyang imong trapo, hugaw po, maura po giyapong istorya ha. Mas mukapyot na tong kuan. Mga germs kay limpyo na god ang samad. Kailangan malinis po yung mga gagamitin natin. Limpyo nga panapton o haplasi dayon sa Yaki Liniment Oil. Kung dako-dako na nga samad, pagbasa o cotton, gapas, unya itapot dito sa maong samad aron mahumulan ka na siya o yaki. Matag karon og unya aron dali mamatay ang kagaw nga mo ay hinungdan ni anang imo ang gibati. Dali nawala ang sakit og hubag sa kamot ni Jennifer Anunag taga Pinag-an Ormoc City Lady. Naghaplas lang mga higala og Yaki Liniment Oil.
2: Sakit na ako sa tubig ko ka kuan kay moral ni murot kag kalit naginilak na ko nya nagulo ako ba na palit ragunta nang Yaki biato lang sitingan nya. Wa may 15 minutos kuan ang sakit ning wala kaning dagbaan ni eh. Pasalamat ko sa inyo ka. Iuban ang panalangin ang inyong produkto ba ning dutag kayo. Salamat sa kayo.
1: Ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya pero Naabot na pod ang ato ang oras, mga higala. So dinhi na lang usab kita kutob dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Ang tod sa sunod natong panag-uban, kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-6767-031. Naku po si Mami Joy. Maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.5.

0: 105.7.
1: Joy FM. Kung ato gayod nga susihon ang kalawom sa pagtulon-an sa usa ka produkto, daw malisdan gyud ta. Kay dili man kita ang nagahimo. Mauna ang hinungdan nga muingon mi ninyo nga sulaye. Sama sa Okira Coffee, ang sulod ni ana mao ang Red Panax Ginseng og Mangosteen. Ang Red Panax Ginseng molimpyo sa ugat sa tao gikan sa gamay ngadto sa pinakadako. Mao nga muayo ang dagan sa dugo. Busa kung naa kay erectile dysfunction, sulaye ang Okira Coffee, ang gibansagan nga herbal Viagra. Ang Okira Coffee mapalit na sa mga butika.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
3: Kuwa ko isa, usog pud mukaon. Niya kaning isa, buyag pud patulog.
4: O sige, mo nimo nganong ligana ilang kaon.
3: Pre, makaagbuntag, paimno na ko pa, humali na pumahaw, paimno na ko yaki.
4: Unsa ka yaki, katong Kidiyaki Vitamins?
3: Vitamins, kanang sira.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noreline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
6: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
7: Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.

0: sa manangimong gusto ni mong masahe, sir? Kanang Bisaya o Shiatsu?
1: Pwede ba dahil na yun? Kanang Bombay style?
0: Hindi sa manang Bombay style, sir.
1: Bombay style ba? Kanang 12 months to pay?
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, manan siya, kung makainom ko anagod, lagsik yun akong lawas, surminti. Kailang lihok yun ko sa balay ba, mag-inom na lang ako bana na, pagpahulay sa gubibibro, nalipo naman ko sa inyo ng tanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
8: Kung ako, kung pare, mga akong ipatisting ko, na tingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-six sila yung asawa. Tingala niya yung asawa lagi nga matay. Kurang agresibo naman ka. Anak siya kay Mbana pa yung misis. Yan karoon kay, siyempre, nanay edad, 63 na yun. O yung pagkagaadlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nangisog, nagdamit niya. Yan karoon na tingala man siya nga, pre. Rapid gig ka ng gone ba, kadlaon ba, kay pagkagaadlaon. Lao na baka nang gusto mo na agyon pero ugmo yung mukha mag-relax ka relax mo di ako mabur halos di naman mapalong pre
9: unsang gipatay ko masaya
8: ganado ala sala matay pasalamat in town si Marine mo pre.
10: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
12: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Bilongga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, og Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
3: Rakrakan sa Joy FM. Rakrakan sa Joy FM.

0: 105.7.
1: Joy FM. Mga kababayan, may bagong produkto po tayo. Ito po ang Glutagen C. Tatanungin natin ang ating quality control manager. Ano ba ang maitutulong ng Glutagen C sa ating katawan? At bakit Glutagen C?
2: Glutagen C, kaya doon na siya ay glutathione, collagen, o vitamin C. Ang glutathione mang good kay pang ano dyan siya, cleansing sa liver. Siguro sa uban, ang maisip dahil nila pag glutathione kay mamuti dayon ka, which is ano lang siya, ang effect na puti kay side effect lang na niya. Ang main dyan niya is pang cleansing gid siya, maayos siya sa atay, makahubog ng mga ilim nun. Kana maayo kayo ang glutathione para sa imo ha. Ang collagen pod, siya kay pang pabata. Kay kanang mga mapansin ninyo, kanang linya-linya sa inyo mga panit, kana kulangan mo collagen ana. So, pag ginatikan ni mo na collagen, kana sila manginat ng imuhang mga badlis-badlis. O, magbata, mag-fair, maghamis ang imuhang panit. Ang vitamin C, mang good. Isa siya ka energy booster. Tapos, pag si vitamin C, isagol ni mo kay glutathione, mas taas og absorption ang glutathione. Kaya, kung magpuyog ng tatlo, mas epektibo. Kaya, dapat subukan nyo.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ay, unsaon mo ni Uy?
6: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
6: Ah, mo ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di Pads? Katagan ba di sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala sige, muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
0: Rock Rockan sa Joy FM. Rock Rockan sa Joy FM.

0: Ingunila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pabadiay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuko, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tingaw din na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa ka dako itong bukulin?
2: Maranag ka ng tutod na bita sa kamot na to.
3: Unsa rin yung mamimu ato?
2: O, naniinom ko ato. Upat lang ka iskabya.
3: Unsa klaseng produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nagihaplasan na po na ako sa iyang Yaki Oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
7: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini, salamatay.
8: Ito ang Joy FM, Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System, Caraga, Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: mind.
1: 105.7 Joy FM.
2: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
3: Sana kay kung tamba nga na gastro, pamati na ko ka ng, naku, mamatay naman siguro po ani. Kung nakabati mo po sa radyo, yun ako nga, isingan daw na ako ning ano, Yaki. Moto, so nag-Yaki ko, at guro, kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na ang sugod akong bana kanang di amnesia manggod ko sa una.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
3: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagwa siya, daghan kay sad pangos. Dihaplas lang mo Yaki Oil sa gagabi in. Dali ra kay naulian nga ako po, buntis man ko. Mao pud akong ginhaplas. Ana, akong mama, ang tud karon mao pud akong gamit.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang kini Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Angayan lamang nga sulayan ninyo.
5: Dito sa Joy, enjoy!
0: Joy FM!
1: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Tay, kuya, itong among exam na mo gani ha. Mura man itong pariha sa advertise itong toothpaste.
1: Nga naman na, kunso dito?
0: I got zero, Tay.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
6: Itong ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya mang good name, wana yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, istorya naman ng inyo ha, huna-huna na na.
7: Masang ipatik ni masaya ha?
6: Ganado, niya pag kaluman, dito, tingala na ginyo, ito naman, murag nalai naman ni mong kuhan ron, pang, kayo murag, agresibo na ba, kung saan ginatik ni mo siyang, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sagaan naman ako siyang, kanitili walang dipiktuan ni Trey, pag-condition ni Salah, was pre. Ara isang sana ning tingin ko ganado pre testing ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na kanang maglalis usahay ang kabalo bayad sa tong misis na usahay matingala man na pre siguro ipalabi ni tawala ni di naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap oya kayo pagkabuntag yan to ara ko ara kay kay pre salamat kay pre ako kay pasalamat imari ni mo na diligan ng bulat ba.
8: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
3: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
2: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
3: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL, diretsyon abot na dere.
4: Oo.
3: Ikaw pag-testing nung sa Bilunga, masig makamalibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
4: Duwa kapad lang ang yan,
3: Gino? Duwa kapad, wala na yung lahing kayo. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
4: Oo.
3: Okay man.
2: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
6: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
7: Dito sa Joy, enjoy. Joy
8: FM. Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas. Hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, iyang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
9: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayo adlaw kanin yung tanan. Ako po si Mami Joy. Oban na po ng mga higala. Dine sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan. Ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, dili lang tungod doon na kabalatian. Mas maayong mo tumar ka kung wala ka pa'y balatian. Aron mas mo kusog ang imuhang pangdepensa o kining immune system. Hilabi na kung magkaedad na gyud ang tao. Tungod basta ang tao magkaedaran na, daghan ng klase-klaseng mga balatian ang manggawas. Hilabi na kung wala nag-aamping sa panahon sa iyang kabataan, maugyod na ang mahitabo. Pure turmeric ang sagol sa Bilongga Gold o kanang sulod sa Bilongga Gold, pure turmeric. Ang luyang dilaw o turmeric kasagaran ginahimong powder, ginalaga aron makuha ang mga chemical, nutrients, vitamins o mineral. Apan sa Bilongga Gold, paliton na lang nimo sa butika o tumaron. Ania ang pipilang mga benepisyo nga imong makuha sa pagtumar sa Bilongga Gold? Doon na kini bioactive compound o powerful medical properties. Ang curcumin na sa luyang dilaw o sa kinikaakte antioxidant o natural anti-inflammatory compound. Adunay neotrophic factor. Aron mo ubos ang chansang mataptan sa brain disease. Hilabi na ang Alzheimer's disease. Ginalayo ang nagatumar ni ini sa heart disease. Nagaprevent usab kini sa cancer. Daghan pang benepisyo ang imong makuha sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay bisan ang mga pagpanghupong, iya man kinibatukan mga higala. Ginalayo usab niya ang mga nagatumar ni ini sa balatian nga diabetes o mga komplikasyon ni ini. Bisan ang cardiovascular disease o metabolic syndrome, iyang batukan. Isipin na ragod na ninyo ka na, tungod kay ang curcumin nga naa sa Bilongga Gold, makabatok sa arthritis, maokin ni ang kasagarang sakit sa mga wangguti. Wangguti ba? Tiguwang na. Oh, ana-ana siya. Kano masuko manggug tiguwang, oy? Dapat malipat ta kay natiguwang ta, kay ugwa ta natiguwang, edi bata pa natigok na. Basta nagatumar sa Bilongga Gold, mga higala, ilayo usab kaniya sa depresyon. Ang uban pang benepisyo ang imong maimuhang makuha, makapabata pud ni ba, makabatok sa lain pang mga chronic diseases. Ang mga bitamina o mineral nga makuha nimo sa Bilongga Gold Herbal Capsule mao ang volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega 3, fatty acids, A, linolenic acid, proteins, carbohydrates, o mga fiber nga kinahanglan sa mga gustong magbawas o timbang. Kung gusto ka mo os-os ang imuhang timbang, makatabang usab ang Bilongga Gold, tungod kay ang turmeric nga sulod ni ini, doon ay biological activities. Ang thermogenic properties nga usa ka metabolic process motabang sa pagsunog sa calories aron mamahimo kining enerhiya. Apanti man ha, nga kung magbawas ka og timbang, bawas pod ka og kaon sa mga unhealthy foods. Mas maayong less ang calories, less ang carbo, no or less fats. O di ba? Kung pwedeng no na. O kung di man madali, less fats lang. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, kung doon na kay ginabati nga sakit sa tiyan, mas maayo nga doon ay unod ang tiyan o kaon-usa bag umutumar, ha? So layay, mga higala, ang Bilongga Gold Herbal Capsule kay mapalit na kana sa mga butika.
2: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
3: Ang kuang gyud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Hot Plus. Wag yun ako ang kuan ang Bilongga kay ginawala man ko sa akong bukol sa baga o sa likod. Kaurot lang ko atop tulo ka bak. Maring gimintay na lang po na ako sir. Eh.
4: the best kami. Chiki, call me Chiki Yaki.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon, o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 105.7
1: Joy FM. Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why kanaton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumda tag isayaan kabuok sulod sa 3 kabuwan. Pagkatapos ng 3 kabuwan, undang eh. Tapos, kontrola isabyang kan mo pagkaan. Timan eh mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos, dili da magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan kamo. Timan eh amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
3: Kuwa kong isa, usog pod mukhaon. Niya ka ning isa, buyag pod patulog.
4: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
3: Matagbong pa, paimno na ako, humana lang pumahaw, paimno na akong yaki.
4: Kung sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayo ng mga katul-katul sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok Bansalan, Davao del Sur, tungkol sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Juan, po na po'y katul-katul sa lawat ng obligasyon na buyang daw.
4: Tapos?
5: Ya, akong i-hapla sa nauga naman po.
4: Kapila po ka mga haplas po?
5: Juan, nasahay, buntag, nasahay, usurapol.
4: Kung sige gamitin mong haplas?
5: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
8: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Yo. Asa naman tong pusporo dere?
1: Nga nung nangita man ka og pusporo, tay? Nga naa may LPG?
0: Kanya nga. Pwede na akong ipang-atuloy ng LPG.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South Upi, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
6: Parang itlog ng manok.
7: Uy, ang laki. Tapos, ano ho yung ininom ninyo?
6: Yung Yaki Capsule po.
7: Tapos?
6: Yun lang man ang parang naglambot siya, tapos hindi na siya nagsasakit.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo na bibili sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Kakyute ni Maoy!
3: Joy FM! Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Masayang musikahan sa umaga. Buntag na Joy. Buntag na Joy. Joy.

0: uyo ng panahon kagahapon. Nindot kayong panahon kagahapon, adlawa. Way ulan, pero landong. Karon na stang bugnawa usab mga higala. Pero unsay plano? Unsay plano sa taga-probinsya sa Cotabato, especially sa second district ngadto sa kadaghanan sa second district yun mga higala, no? Apektado. O doon ay parte sa 3rd district usab. Apektado mga higala, niini nga ipatuman nga brownout unyang alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Ay, dagang ko mga nakaistorya mga negosyante mga higala. Oo. Sao na lang, pero nangandam na sila. Ang uban na okay lang sa mga doon ay solar, no? Pero ito nga wala'y ginagamit nga solar system sa tuang paggamit sa kuryente mga higala. Wag, yun tayo mahimo ni Ana. Kung nagsalig lamang kita sa elektrisidad, dagikan sa Cotelco. Kaya schedule man nga brownout. Alas 8 karong nga buntag, may pa rin taga makilala o taga tulunan. Kaya dili kayo sila apektado. Pero taga Kidapawan, Magpeta, makilala Antipas Arakan, President Rojas, padulong sa Matala. Ang kabakan, no? Wag ito ay mahimo niya na mga higala. Anyway, atong ipanginaot ang kini mag-resolba sa mga nasinating mga brownout. Good morning nga Pangil Bay, Misamis Occidental. Kanunay po gina-brownout ni nga Pangil Bay, makarelate yun na sila mga higala. Kaya kasagaran na mag-brownout sila as tila nintawon tagdinugay, no? Tagdinugay bago mabalik ang regular na supply sa kuryente. Oy, CPBBM, dili gayod na mo resign mga higala. Gusto mo gani ma-extend ang termino, mo resign pa baka ha? Antos gandaan eh, napay pila ka kuan. Pila ka yugto mga higala, utong na lang. Kay mo ani ang sistema sa tuang gobyerno karon sayop man. Dapat matutog kita sa pag pili sa sunod o leader mga higala, no? Dagang gayong nagmahay, dagang pong nalipay, oy, kay PBBM, sa man, dagang kayo nalipay kay PBBM, especially katong mga nakinabang mga higala sa Malimaleta. Si Martin karon, oy, kuyawang Martin, oy, di oxygen good paggawas mga higala, sa dihang giaresto, pero si Digong, kuya, si Digong, oy, legend gayod mga higala. Nakabangs pa. Nakabangs. Anyway, sos pastilan. Unsa na po yung itabo? Kagahapon dito sa South Cotabato. Hay, naunsa na mali nga tuang mga estudyante. Oy, ha? Bantayanan gayon mga higala, ha? Kini nga tuang mga anak. Basta dunay mga pagbag-o sa batasan gani. Ayaw, good mo. Kini nga pa kuanda yun. Kanabang, ayaw dahil mo kaneng kumpiyansa. O, mga ginikanan nga labi na walay panahon sa inilang mga anak. At agin niyo panahon ng mga anak para dili mo magmahay ni gabuta sa panahon. Tulog yun ang namatay mga higala, uno mang naangol sa inatabong bago na po ng school shooting. May tabo kini mga higala dito sa Banga, South Cotabato o isa sa mga babae nga namatay mga higala, no? Parinti pag sa tuwang amigo. Huwag hustisya karon ang pangita sa itong mga biktima sa maong pagpamusil. Pero saan taman katong namusil, nipusil po sa ihang kogalingon? Wala na. Subot pa subot nini mga higala, kinahanglan bantayanan o doon ako na yung grupo. Ang kung asa nag-imbita ngadto sa mga estudyante mga higala nga mo-appeal ni anang ilahang grupo mga higala o mga estudyante mo na kinahanglan ha kay kitang mga ginikanan kasagaran na wa na kita igo nga panahon nga tukion silipon unsa nang ginakuan tingala ka nga dunay password ng kining password ang cellphone sa inyong mga anak. Doon na nagitago-tago na ito mga higala para dili mabalaan na sa ilang mga ginikanan kung unsa ang ilang mga ginapanghimo. Unsa ang ginalantaw sa online, mo nang kinahanglan gayod mga higala maging mapanuri kitang mga ginikanan. Sino reklamo ng mga anak, pero sige lang. Ato lang paling kamutan mga higala kay sumala pa doon ay grupo nga gitawag nga TCC. Ha? Unsa ning TCC?
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng
0: dili ni Tinig ng Bayan. TCC, True Crime Community diha sa online. Ha, mao ni siya mahigala og katong suspect bag-ong na recruit. Mao tong iyang mission mahigala. Pastilan Ginoo ko. Unsaon na lang nato ning ato ang mga kabatan-unan pati mga ginikanan mabalaka oy sa ilahang mga anak mahigala. But anyway, atong ipanghinaot gayod no nga kini maresolba ang maong insidente mahigala na hitabo bisan pa nga sumala pa aduna na yung mga ginapatuman nga security measure sa mga matag eskwelahan pero nganong nakalusot unsay bot ipasabot mga higala. Oh, duna po duha ka mga estudyante mga higala ha katong nga gika-report nato sa makilala. Sus pastilan mga miyembro na sa sindikato. Lalimang kahapit, 1 million ang na-recover nga dito kanila. Anyway, ato na nga mga nagunang mga headline. Goy, good morning diha sa Katil, Davao Oriental. Good morning, Mati. Good morning, Karaga. O sa tanang maabot ni atong sibihanan sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Atong mga headline. Headline. Parada nga sa kanan mga higala. Gipabuthan dito sa lungsod sa Dato, Saudi, ang patuan na Maguindanao. Headline. Tulo ka mga estudyante ang patay o unumang naangol sa nitabong school shooting sa Banga, South Cotabato. Headline. Samtang, hala, doon na po big time oil price hike ang lauban mga higala sa musunod nga adlaw o sa Martes. Headline. Samtang sa pika sa bahin usaba mga higala, gipabutan o gabomba ang usa ka barangay hall mga higala diha sa may lungsod sa Pahamudin sa SGA Bar. Headline. Human sa eleksyon mao na ni. Samtang sa pika sa bahin ni butho na po lang bagong atensyon diha sa Nabalawag bisan pa nga aduna nay gihimo mga higala nga mga lakang mga mulupyo na makwit. Headline. Samtang sa pika sa bahin usab mga higala at tangin ninyo kining mga balita sa ato ang mga sister station dito sa Pangal Bay. MCDC nagpahigayo ng meeting dito sa lungsod sa Lalalanao del Norte. Headline. Og mag-give in a partner. Sini? Mag-live in. Okay, mag-live in mga higala. Partner gyud sa pagpayuhot sa illegal nga droga ang naaresto dito sa lungsod sa Bonifacio. Headline. At ang ninyo ang mga dugang nga detalye may kalambigitan usab mga higala sa okay. Davao Oriental mga higala nagpaligon sa mga programa sa nutrisyon. Headline. Raga Municipal Police Station nagpaligon usab sa Youth Safety Police Community Relations. Headline. Paspasan gayon no ang paghugot ka siguridad sa mga eskwelahan mga higala. Samtang ang detalye sa mga balita musunod na.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Mga piyosa kita sugdi ang adlaw mga higala sa positibong paglantaw sa kinabuhi. Human mo inumog tubig are kape.
2: Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
3: Nagakape ko Coffee Yaki 7-in-1 sir, taga Buntag yun na siya. Ang sapo di mong batihon ka ng makakape ka. Bili ka magkaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa kung una-una.
2: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
4: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Soraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
5: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigiinom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
2: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
6: Nagkuhan ko kung anak bito sa mga herbal, yung kumuhala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
7: Ganong-ganong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
6: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na likay-likay lang punta sa kaon bitong mga tamis.
7: Pila edad ni Munay?
6: 77.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:16 na higala ng atong oras, ug karon atong unahon ang mga balita nga pang-international.

0: Samtang sa pika sa bahay no sa mga igala, nagbahada karon ang Police Prime Minister Donald Tus nga posibleng pag-atake sa Russia gamit ang mga drone o raket sa mga nasud nga miyembro sa NATO nga nagasuporta sa Ukraine. Apil diha ang Poland. Sumala pa ni Tus nga posibleng pagawason sa Russia ang aksidente ang naasoy nga mga insidente aron mapaulawan o maparalisa ang desisyon na sa NATO nga himo og paspas sa nga lakang kung halimbawa maigo ang ilang nga teritoryo nga miyembro sa NATO. Sumala pa ni Tus nga mas sa lisod matino kung ang mga bagong klase sa jet powered drone tugod mas paspas og mas taas ang ilahang nga lupad. Sumala pa niya nga nakadawat ang Poland og intelligence report gikan sa NATO, Ukraine ug United States may kalambigitan sa nga nagadako nga bahad sa isa ditos nga naka-focus sa ang Russia sa pag-atake sa mga border crossing tali sa Ukraine ug mga silingan sa European countries aron mapadugay ang supply lines padulong ngadto sa Ukraine. Gipamahayag usab ni ining mubiyahe siya padulong ngadto sa Kyiv aron na hisgutan kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang depensa batok sa mga bagong klase sa drone o dugang sanction na batok sa Russia. Samtang gipamahayag usab ni US President Donald Trump nga adunay major progress sa planong pagtukod og permanenteng US Army base sa Poland. Mudugay o sumala pa, dugay na kuno ang ginahangyo nga Warsaw sa naasoy nga base isip dugang security guarantee batok sa nga dako nga bahad sa Russia.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:20 higala nga tuang oras samtang sa pika sa bahin niya sa mga balita nga nasudnon. Ibarugan karon ni Palace Press Officer Claire Castro nga walay plano si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga mo-resign mukha na og sa iyang pwesto. Kini ang pamahayag sa palasyo human nga gipamahayag sa kampo sa Vice Presidente Sara Duterte nga andam kining mo take over kung mo-resign si PBBM. Wala kunoy resign nga mahitabo, sumala pa ni Castro. Dugang paniini nga wish mo lang sa kampo ni Duterte ang pag-resign. Tungod pa dayon kuno nagatuman ang pangulo sa iyahang pagpanerbisyo. Gitubag usab ni Castro ang akusasyon na sa kampo ni Duterte nga kontrolado sa Malacañang ang mga senador, police official, ug lain pa nga mga opisyal may kalambigitan sa impeachment case batok sa Vice Presidente. Sumala ini nga ni tuman kuno ang mga ahensya sa gobyerno sa ilang mandato. Og dapat sumala pa tubangon ni Duterte ang mga isyu og reklamo nga ginabato-batok ngadto kaniya imbis nga akusahan ang gobyerno og persecution. Gibultano sab ni Castro ang kampo ni Duterte tungod na padayon ang pag-question sa administrasyon samtang napakyas kuno ang Vice Presidente nga i-explain ang mga isyu sa iyang impeachment case. Apil diha ang paggamit sa confidential fund ang kasong grave threat og plano kuno nga pagpatay sa First Family o sa kanhing House Speaker nga si Martin Romualdez. Alas 5:22 na higala nga itong oras samtang nga sa pika sa bahay na sa mga dugang nga balita nga nasunod mga higala. May palagla si Alliance of Concerned Teacher kun aka Teacher Party List Representative Antonio Tinio kalabot sa gikaingong kakulangon sa aksyon sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. batok sa nagpadayon nga epekto sa transboundary haze pollution o ASO o pollution nga gikan sa mga sunog sa silangang nasod. Atol sa deliberation sa proposed budget sa Department of Budget and Management Natural Resources kun DNR, gitandi ni Tinio ang paspas nga pagpakikoordinate sa Malaysia ngadto sa Indonesia samtang iyang gikwestiyon ang kawalay susamang high level response gikan sa Malacañang. Matud pa ni Tinio daw gitugutan lamang sa gobyerno ang publiko magasulob og mas

0: magsuspende og klase. Imbis nga maghimo og konkretong mga lakang aron mapanilipdan ang katawhan batok sa peligro sa polusyon. Una nang naapektuhan sa baga nga aso gikan sa mga sunog sa isla sa Borneo sa Indonesia ang mga silangan o mga silingang nasud lakip ng Malaysia, Singapore ug Pilipinas. Base matud pa sa taho, hapit na maabot sa 300,000 hectares nga yuta ang nasunog sa Indonesia. Karong nga tuiga nga may resulta sa taas nga level sa carbon emission sukada sa ulahing bulan sa Hulyo. Samtang nagpasidaan usab ang Department of Environment and Natural Resources kun DNR batok sa taas nga level sa haze sa pipila ka lugar sa nasod. Gitambangan usab diini ang publiko nga limitahan ang mga kalihukan sa gawas aron malikayan ang magkasakit. May kalambigitan sa respiratory system o mga dunay sakit sa baga.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:24 higala nga ato ang oras samtang sa pika sa bahin.

0: Sa pinakaunahing balitang nasyonal ang mga higala, ipamahayag sa Osaka government na witness sa sandigan nga bayan nga sumala pa nangayo kuno si Senador Rodanti Marcoleta o ga campaign funds gikan sa negosyanteng sa Aristotle Biray, usa sa mga co-accused niini sa plunder case. Sa bill hearing niini nito nga Huwebes, ipamahayag sa Office of the Ombudsman na Field Investigation Bureau nga si Biray mismo kuno ang nagsulti sa iyang counter affidavit nga si Marcoleta ang nangayo o ga kantidad gikan nga ito kaniya. Sumala pa sa witness nga appeal sa 75 million pesong gideklara ni Marcoleta sa iyang wealth netong 2025 ang 20 million pesong nga sumala pa nagikan kang Biray. Wala usab giklaro sa testimonya kung kiniba ang kantidad nga gipangayo sa senador. Sumala usab sa Office of the Ombudsman nga ang mga co-accused nga sila si Biray, Joseph Espiritu, kanhing congressman na Mike Defensor, ang niadto sa Osaka Notary Public sa Pasig City para ipanotaryo ang ilang deed of donation niadtong November 2025. Sumala kuno sa witness ang investigasyon na sa ilang team nagrekomenda o pagpasaka o plunder charges sa bato ka Kang Marcoleta, Mike Defensor, Espiritu Biray. Gipanghimakak usaba sa mga akusado ang mga aligasyon batok ngadto kanila.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Mga balita mga higala sa ginanlaing parte sa Mindanao atong paspasan itunol taod-taod para masayra nato ang mga dugang mga detalye sa mga balita. Oy, musakit ganing kalawasan ayo kalimtiha pagpanghaplas lang gyud sa Yaki Liniment Oil kung duna kay katul-katul sa imong panit diha maigala. Oy, nagsabak ka, importante. Kanira ba day magsabak lisod kay labi naga maglihi mga higala no? Makatimaho ganig dili gusto sa ilahang ginhawaan magsuka-suka. Oh, kini Yaki Liniment Oil makatabang kaninyo.
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo og nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
3: Ako, magkulya ka ng yung buhok, wala, napahak, yan yung wala tubuan, buhok, pagka nakinalutan, ganyan, yan, napahak. Mato, ibutangan ako, Yaki, nanupo dito siya, lama dito sa Yaki.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Mapalit na sa mga butika.
6: Asa namin in town ng akong bana, oy, Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang samang yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado capsule ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dako gyud kay tabang sa iyaha ka ng ganado capsule. Pasagdan na lang gyud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw baya, pod. Nahala, kamudiha, pag ganado capsule na pod mo.
7: Ang ganado capsule, mapalit na sa mga butika.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!

Alas 5:30 na mahigala, alas 5:30 na ng atong oras sa padayon kita sa pagkatod sa mga balita o katatawad atong nga Siron. Ang mga balita mahigala, gikan na sa tuang mga sister station sa 87.7 Joy FM Pangal Bay sa Misamis Occidental. O balita gikan na usaba dito mahigala sa may Davao Oriental.

ang sumala pa ang bagong ang suspect mo ay bagong rekruta sa grupong True Crime Community nga sa kasamtangan na padayon pa nga giimbestigahan sa mga otoridad.

0: Samtang sa pika sa bahay na nagpagawas karon og statement ang Department of Education kun DepEd kung diin nagapamahayag kini og grabing kabalaka sa nitabong shooting incident sa Banga National High School. Sumala sa gipagawas nga statement kaghapon sa Department of Education nga maong shooting incident kini nahitabo sa Banga National High School sa South Cotabato. May kalambigitan kini sa problema sa mental health o sa kasamtangan na nakigalayo na nga DepEd sa School Division Regional Offices o mga lokal nga mga otoridad o mga law enforcement unit aron maberipika ang kinatibukang insidente. Nagapangandam na usab ang maong kagawaran nga maghatag og psychological first aid o mental health support ngadto sa mga naapektuhang mga estudyante.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: 5:37 na higala ang atuang oras. So kinina ang tulo nga panghitabo nga grabing nahitabo sa mga eskwelahan mga higala, pero gawas ni ini dunay pa mga nauna pang insidente, no? Una dito sa may Tacloban, gisundan dito sa Ateneo di Zamboanga University sa may Zamboanga City o pagkahuman diha mga higala, kinikaroon na dito sa may Banga sa South Cotabato. Unang kinahanglan gayon, no, ang mga kabataan unang mga higala, no, subaybayan gyud kay para maprotektahan na kini ato mga kabatanunan. Samtang sa pika sa bahin na maglibid na partner na dakpan sa gipahigayong drug bypass operation dito sa lungsod sa Bonifacio. Sa Misamis Occidental, atong sayron mga dugang detalye sa mga balita pinagi sa atong kaubang si Renz Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: At panusab sa kapulisan dito sa lungsod sa Bonifacio ang maglibid partner nga gipahigayon nga anti-illegal drug operation dito sa barangay Lidkunan, lungsod sa Bonifacio, Misamis Occidental. Base sa inisyal nga imbestigasyon, ang duha ka giingong suspek nadakpan human sa nasapul sa gipahigayong operasyon nga gihimo sa mga operatiba batok sa illegal nga droga. Atol sa body search, nakumpiska gikan sa mga suspek ang mga pakiti sa gituho ang shabu o uban pang mga ebidensya nga may kalabutan sa sampit nga operasyon. Human sa pagdakop, gipahigayon dayon sa otoridad ang hustong pag-imbentaryo o pagbarka sa mga nakumpiskang ebidensya nga gihimo at ubangan sa mga kinahanglang saksi subay sa balaod sama sa local media o barangay official. Ang duha ka suspek idadagyon ngadto sa Bonifacio Municipal Police Station alang sa hustong dokumentasyon o pag-andam sa kasong ipasaka batok kaniya sa paglapas sa Republic Act 9165. Palinusab ang imbitasyon o imbestigasyon na aromatino kuna aduna pa ilaing mga tao nga lambigit sa maong operasyon uga masuta usab ang posibleng tinubdan sa maong ilegal nga druga. Subli usab nga gipinunuman sa kapulisan ang kapubliko na ang mga nadakpan gisip gyapong inusiti hangtod mapamatud ang sad-an pinaagi sa korte. Nagawag usab ang mga otoridad sa mga residente sa sampit ng barangay nga pebalo dayon sa kapulisan ang bisan unsang kadurahan kalihukan nga may kalabutan sa ilegal nga druga sa ilahang nga komunidad. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panguil Bay.
1: Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat, Renzo Malinog, sa maong update samtang diretso kita sa report sa itong kaubanan. Gikan usab dito sa may Davao Oriental kung diin. Davao Oriental, gipaligon pa ang mga programa sa nutrisyon. Detalye sa balita pinagi ni kaubang Tinig 26, Erwin Madhay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
3: Gipakusog sa probinsyal nga pangamhanan sa Davao Oriental ang paningkamot aron mas mapaayo ang sistema sa nutrisyon sa probinsya. Pinagi sa pakiglambigit sa mga lokal nga pangamhanan o mga health workers. Gipahigayon ang governor sa engagement with mayors and stakeholders. Diing itambungan sa mga municipal mayors, municipal health officers, municipal nutrition and action officers o mga implementers sa mga programa sa nutrisyon. Ipunting sa kalihukan ang kasamtangang kahimtang sa nutrisyon mga panginahanglan sa matag komunidad o mga lakang aron mapalig-on ang pagpatuman sa mga programa o serbisyo. Tumong niini nga mas mapalambo ang koordinasyon sa probinsya o mga lungsod alang sa mas epektibong serbisyo sa nutrisyon o panglawas. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Manhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Dagang salamat Erwin Manhay sa mga update mga katinig samtang sa pika sa bahay ng dugang ang mga balita dito sa lungsod sa Nabalawag sa SGA Barm kung di na makwit ang dagang mga sibilyan sa barangay Dungguan na Balawag. Kinihuman ang nahitabong tensyon sa dihang nikalat ang mga larawan sa social media nga nagresulta o pagpanik sa mga katawhan. Nga kung diin na sumala pa doon na kunoy mga nakitang presensya sa mga armadong grupo sa naasoy nga lungsod. Makita usab sa larawan ang nag-post sa social media nga sunod-sunod nga pagpabuto o mga tangke sa mga sundalo o tungod niini na makwit ang daghang mga mulupyo sa naasoy nga lugar. Padulong sa mas luwas nga lugar, nakipag-alayo na usab ang 33rd Infantry Battalion Philippine Army sa 6th Infantry Kampilan Division para masairan unsay kamatuuran sa maong panghitabo. Una niini ni adtong nilabay nga adlaw duna usab na itabo nga pag panagsangka sa mga magkalabang puwersa sa mga miyembro sa Moro Islamic Liberation Front. Inungda na nga namakwit usab ang daghang mga sibilyan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Sabi ka sa bahay nagpadayon karon ang search and rescue operation or retrieval operation sa mga otoridad diya sa may Pulangi River human nga nalumos ang pito ka mga estudyante nga nagresulta sa kamatayon na sa tulo sa mga biktima. Tulo usab ang tulo ang naluwas samtang usa-usab ang missing. Dugang detalye sa mga balita ihatod ka nato ni kaubang Tinig 43 sa John Andro Tabugok.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
4: Padayon karon ang search and retrieval operation na alang sa mga tulo ka minor de edad nga nawala human nga malunod ang pito ka mga kabataan sa Pulangi River sa sitio Lumayong Barangay Kayaga Kabakan na niadtong nakalabay nga adlaw. Sigon sa Kabakan MDRRMO usa ka grade 5 pupil ang nailhang si Sultan Blazo ang gineklarang dead on arrival. Tulo usab ka 13 anyos nga binatilyo ang naluwas sa maong insidente. Dayon nga miresponde ang Kabakan Incident Quick Response Team BFP, PNP, RHU ug mga responders gikan sa sikbit nga mga munisipyo. Temporaryo unang gipapahunong kagahapong adlaw ang operasyon human nga midangat ang kingit-ngit o kadelikado sa suba bag-o subling ipadayon karong adlaw ang search operation. Nanawagan ang pamilya sa mga residenteng haduol sa Pulangi River nga dayong ipahibalo sa kapulisan o barangay kung adunay makitang lawas o bisan unsang impormasyon sa makatudlo ni ining maong mga kabatanunan. Nagapahinumlong karon ang municipal LGU sa mga ginikanan nga bantayan gayod ang ilang mga anak o dili sila tugtang maligo hilabi na nganha sa lawong nga bahin o dagkong mga suba. Kanang report arang sa Tinig ng Bayan, Tinig 43, John Andro Tabugo.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: May kalabigitan na sa mga panghitabo nagpaabot kagahapon ng pakikidalamhati si Kabakan na Mayor Evangeline Pasco Guzman o ganihatag usab o financial assistance ngadto sa mga pamilya nga namatayan. Labi na ang tulo ka mga minor di edad nga nalumos sa Pulangi River, particular sa sitio Lumayong, Barangay Kayaga. Naghatag og 10,000 pesos sa burial assistance para sa mga pamilya ni Sultan Blazo, Fahad Blazo o Aliam Madandat. Samtang dugang 5,000 pesos usab ang gihatag sa Barangay Local Government Unit sa Kayaga nga gipanguluhan ni Barangay Chairman Abdulaziz sa makalipat. Ang Municipal Social Welfare and Development Office USAB padayon ang koordinasyon aron makahatag og psychosocial intervention sa tulo ka mga survivor samtang padayon USAB ang pagpangita sa 11 anyos nga si John Rex Sanadela. Kasamtangan nitabang na ang search and retrieval operations ang Kabakan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Carmen ug Matalam MDRRM Upper Paatan Responder, Kayaga ug Salapungan BDRRM ug ang mga abantero sa USM ug Bureau of Fire Protection ug mga volunteer nga mga mulupyo sa naasoy nga lugar. Kagahapon na sa buntag una nga nakitaan ang patayang lawas nila ni Fahad Blaso, 13 anyos, o Alyam Madamdat, 9 anyos, sa nagapadayon nga search and retrieval operation.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5:47 higalang ato ang oras, samtang sa pika sa bahay na sa mga dugang nga mga balita. Balita gikan dito sa... Lungsod sa pamudin sa SJA Bar, mga kung diin gipabuthan kagabi sa mga armadong sospek ang Barangay Hall sa Matilak. Oga tungod dini paspas ka nirespondi ang mga sundalo mga pulis ug nagpahigayon og imbestigasyon para masuta kung unsang klase nga eksplosibo ang gigamit sa maong operasyon. O sa maong pagpabusikad o eksplosibo. Samtang ginasuta usab kung kinsa ang nasa likod sa maong insidente. Sa lungsod usab sa Ampatu, Dato Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur, gipabuthan sa wa pa maila mga sospek ang usa ka nakaparadang minivan sa sitio proper Barangay Kitango. Sigon pa sa report, alas 9:40 kagabi nahitabo ang maong pagpanglabay o eksplosibo sa duha ka mga wa pa na ilang mga sospek sa nakaparadang puting Suzuki minivan. Ang maong sa kanang ipanagiyahan ni Hajim Halil nga usa ka magtutudlo nga mulupyo sa Barangay Kitango. Sigon pa sa biktima, samtang ginalimpyuhan niya ang maong sakyanan kalitlang niabot ang duha ka mga sospek sa sakay sa motorsiklo o sakay usab sa usa ka nga minivan o gadito gilabayan kinigo eksplosibo o nagresulta kini o ta sa maong sakyanan. Luwas usab ang maong magtutudlo nga siya Teacher Hajim. Nirespondi usab ang mga tawon sa Dato Saudi Ampatuan Municipal Police Station nga gipanguluan ni Police Major Amil Andungan o gadito nagpahigayon og imbestigasyon. Naghimo usab og post blast examination ang scene of the crime operative o sa kasamtangan wala pa gibutyag kung unsang klaseng eksplosibo ang gilabay sa wa mailhang duha ka mga suspect.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:49 higala ang atuang oras.

0: Kinitungod sa ipahigayong maintenance sa National Grid Corporation of the Philippines, sumala pa sa abiso nga gipagawa sa Cotabato Electric Cooperative. Nga magasugod ang maong brownout alas 8 karong buntaga o mubalik ang supply sa kuryente. Karong alas 5 na sa hapon o sa abiso nga gipagawas sa giklaro usab nga walay labot ang Codelco Main sa pagkansila sa NGCP sa power interruption na base usab sa report nga para unta sa repair o repair sa linya sa defect sa parte sa KIB SKU 135 KV line nga maapektuhan ang mga serbisyo sa Cotabato Electric Cooperative, Codelco P. Palma, ang Cotabato Light and Power Company, Magelco o Lamsan. Pero wala kini madayon o na-canceled kini o walay labot din ang Cotabato Electric Cooperative Main, particular na sa probinsya sa Cotabato, buot ipasabot niya na nga makasinati gayon o brownout karong adlawa ang maong lugar, particular na ang mga lungsod sa Kidapawan, Magpet, Banisilan, Carmen, Kabakan, Matalam, Arakan, Antipas ug ang President Rojas, samtang makasinati usab ug partial brownout karong buntag ang lungsod sa Makilala gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 8:30 ug unyang hapon alas 4:30 hangtod alas 5 sa hapon. Ang mga lungsod sa Tulunan, Blaang ug Makilala magpadayon usab ang ilang supply sa kuryente. Sumala pa parte kini sa preventive maintenance sa NGCP Kidapawan SS 69 KV bus ang maong aktibidad.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:53 na higala nga tuang oras, dugang mga balita sa gilalay nga parte sa Mindanao. Among itunol kaninyo mga PO sa Kitabe, mga PO sa Kitag Okera 5-in-1 Coffee.
2: Sweetheart, ready na!
3: Wow, ka-sweet ba?
2: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okera 5-in-1 Coffee.
3: Tabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
2: Laminin Okera 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
3: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po, ha? Higo po ning Okera 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o gimsog tang duha.
2: Kalamit ba? Sa Okera 5-in-1 Coffee.
3: Unya, sweetheart, ha?
4: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
5: Bilunga Gold, hantog ka rin.
6: Nga na po?
5: Eh, marag din naman ko kalako kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
6: Ang imuha ng tiil.
5: Ang imuha tiil ko.
6: Oo.
5: Naminhod. Pero nang sa akong amahan, kung ano itong magis anyos pa kung polio ko.
6: Oo.
4: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
7: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
8: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkapi ako yan ang ginagamit ko yung Yaki.
6: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
8: 7-in-1.
6: Tapos po?
8: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, alis na yung ano yung sakit ng ano, paa ko.
7: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:55 na higala atong oras, padayon kita sa pagkatod sa mga balita o atong sayron ng karon ng mga dugang balita sa atong mga igsoong sibihanan dito mahigala sa Davao Oriental kung diin gipaligun pa sa Caraga Municipal Police Station ng Youth Safety o Police sa Community Relation. Detalye sa balita pinagi ni Tinig 26 Erwin Madhay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
9: Nagpadayon ang Caraga Municipal Police Station sa mga kalihukan alang sa kaluwasan, kaayuhan o pagpalambo sa mga kabataan-unan sa Caraga, Davao Oriental kagahapon ang adlaw. Mitambong ang mga personnel sa Caraga MPS sa Youth Development Session na gipahigayon sa Potensiano A. Mabanding Integrated School sa Barangay San Pedro. Nga gipasigdahan uban sa DSWD Caraga Municipal Link. Gihatagan og impormasyon ng mga estudyante kabahin sa Anti-Bullying Rape Prevention Republic Act 7610 o balaod batok sa pag-abuso o paghimulos sa mga bata o Republic Act 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act. Samtang napahigayon usab ang Caraga MPS o Community Outreach Program sa Maylum Elementary School, diin nakipag-uban ang mga kapulisan sa mga estudyante, nagpaambit o safety tips o nagdasig kanila nga likayan ang illegal ng mga kalihukan o mahimong responsable ng mga lungsuranon. Ubos sa pagpangulo ni Chief of Police, Police Major Melito Sago I, ito mong sa mga kalihukan ang pagpalig-on sa relasyon tali sa kapulisan o komunidad, samtang gipadayon ang edukasyon sa kabataan-onan na bahin sa ilang mga katungod, responsable o personal ng kaluwasan. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Dagang salamat, Erwin Umadhay. Samtang sa pika sa bahay na itong alakbitan o sa mga balita, gikan na dito sa Pangal Bay, Misamis Occidental, kung diin MCDC magpahigayon ng meeting dito sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte. Detalye sa malita pinag-iusaba ni Tinig Okabang Renzo Malinog.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
10: Nagpahigayon og tigum o panag-meeting ang Municipal Cooperative Development Council o MCDC sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte. Dito kinigipigayon sa Bay ABC Hall, Barangay Lanipao, sakop sa nasampit ng lungsod. Gitabungan ang tigom sa mga opisyal o representante sa nagkalanlaing kooperatiba, lakip ang mga ahensya sa gobyerno nga dunay kalabutan sa pagpalambo sa sektor sa kooperatiba, lakip sa banggisgutan, mawang mga bagong kalamuan o programa gikan sa nagkalanlaing line agencies, report sa mga opisyal, financial report o pagpangandap alang sa umaabot ng mga pagsaulog sa cooperative month. Gipaambit usaba sa mga partisipante ang ilang maayong mga pamaagi, apil na mga kasilatian o mga programa nga makatabang sa pagpalig-on o pagpalambo sa mga kooperatiba sa lungsod. Tubong sa mong tigom nga mapalig-on ang panagtambayayong tali sa lokal nga pangagamhanan o mga kooperatiba. Ingon man, mapalapad-usab ang ilang kontribusyon sa panginabuhian o ekonomikanhong kalambuan sa komunidad. Ang kalihukan na nagpakita sa padayong suporta sa lokal na paggamhanan sa lungsod sa Lala, sa sektor sa kooperatiba o sa iyang commitment sa inklusibo o malungtarong kalambuan alang sa katawhan sa tibuok lungsod. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Nagang salamat, Renzo Malinog, sa pinakuling update na samtang sa Pikas bahay na sa mga higala suspect sa drug bypass operation sa makilala ko tabato kung diin na duha ka mga estudyante ang na-aresto o nakuhaan pag hapit isa ka milyon ng kantidad sa illegal nga droga gipasakanag kaso. Detalye sa balita pinagi ni Tinig 43 sa John Andro Tabugo.
1: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan!
11: Pasang atanas sa kasong kalapasan sa Section 5 o 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang usa ka lalaking nadakpan human ang bypass operation na ngagin padagayon dito sa Barangay Saging Makilala Cotabato bandang alas 10:50 ni atong nakalabay nga gabi. Mukabat sa 960,000 pesos nga balor sa ginadudahang marijuana ang nasamsam sa mga otoridad sa maong operasyon sa pagpanguna sa Makilala Municipal Police Station Municipal Drug Enforcement Unit. Katambayayong ang Cotabato Police sa Provincial Office sa Provincial Drug Enforcement Unit o gaingon man sa Philippine Drug Enforcement Agency. Balor o anaa sa 8,000 grams ang nakumpiskang ginudahang marijuana. Naaresto usaba sila Prince Khalid Kayad alias Kuhol, 19 anyos o usa ka minor de edad nga 16 anyos nga lalaking si alias Simon. Na-recover usab sa operasyon ang lain-lain pakete, sachet, bricks o butanganan sa mga dahon sa marijuana, tangkay o gaingon man. Mga liso ni ini apil na ang marijuana buds o duha kabutanganan sa ginadudahang marijuana liquid juice. na-recover usab sa bypass sa operasyon ang mga kwarta ug uban pang mga ebidensya. Natapos ang marking og inventory sa nakumpiskang item alas 2:36 na sa kadlawon ni atong Setyembre at 17 sa presensya sa mga saksi. Gisumiter na ang mga nakuhang ebidensya nga na sa Provincial Forensic Unit alang sa qualitative o quantitative examination bag-o napasang-atan gayud ang kaso kagahapong adlawa. Kana ang report alang sa Tinig ng Bayan, Tinig 43, John Andrew Tabugo.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
12: Igala, wala kita igong oras sa unang bahin sa tulumulong Tinig ng Bayan. Masunod na itong primetime edition para sa mas lawang nga paghisgot sa mga importante kayong hisgutan ng karong adlawang Sabado. Buwan si Tinig 2, Karomi Ilospag, Tinig 40, Ruby Padilla Season. Ako usab si Tinig 4, Loy Rosario. Sa ngalan ni Tinig 43, sa John Andrew Tabugo. Oy, good morning kay Ma'am... kay Mama Elisor Mama Elisor Manga Abatay nga nagpaminaw sab sa tuwa karon. Good morning ma'am, salamat kayo sa kanunay nga pagpaminaw. Wa na kita igong oras, maing buntag kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
13: Naana pod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batanon pa kaayom, naa na'y mga erectile dysfunction, naa'y maingon mo reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naa na ta karon, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tuloka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
14: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
15: Mga kababayan, may bagong produkto po tayo. Ito po ang Glutagen C. Tatanungin natin ang ating quality control manager. Ano ba ang maitutulong ng Glutagen C sa ating katawan? At bakit Glutagen C?
16: Glutagen C, kaya doon na siya ay glutathione, collagen, o vitamin C. Ang glutathione manggood kay pang ano dyan siya, cleansing sa liver. Siguro sa uban, ang maisip dahil nila pag glutathione kay mamuti dayon ka, which is ano lang siya, ang effect na puti kay side effect lang na niya. Ang main dyan niya is pang cleansing gid siya, maayo siya sa atay, makahubog ng mga ilim nun. Kana maayo kayo ang glutathione para sa imo ha. Ang collagen pod, siya kay pang pabata, kay kanang mga mapansin ninyo, kanang linya-linya sa inyo mga panit, kana kulangan mo collagen ana. So, pag ginatikan ni mo na collagen, kana sila, manginat ng imuhang mga badlis-badlis, o oh, magbata, mag-fair, maghamis ang imuhang panit. Ang vitamin C, manggood, isa siya ka-energy booster. Tapos, pag si vitamin C, isagol ni mo kay glutathione, mas taas og absorption ang glutathione. Kaya, kung magpuyog ng tatlo, mas epektibo. Kaya dapat subukan nyo.
17: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Pansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Enjoy! Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM! Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa 105.7 Joy FM Caraga.

Maayong buntag ang mga katinig. It's a Saturday today, mga katinig. Kamusta man, inka na to na preparasyon na doon na adlaw, no? Good morning sa itong mga katinig, sa tanan nga maabot sa itong pagpasibya sa itong programa nga Tinig ng Bayan. Kinigihapon si Jams Palmahil, inyong makauban sa kahanginan. Kamusta, kamusta mo mga katinig, no? So, yakita natin na on suga doon, no? Hopefully, magpadayon siya.

Although, mas okay man din naman mga katinig, no, kung mag-ulan today. Eh, para madilig-diligan, isabing ka natin mga pananumba. Kahumot sa hangin, kalami sa tubig. Kaya, pila isub ka adlaw mga katinig, no, we've been... Kumbaga, grabe yung pag-suffer o pag-antos na to sa ninga. Grabe, nakainit. Usahay, di damo agasin tumig. Yan tubig na itong mga katinig tungod kay yung source nga tuyo ugada tungod ng grabe nakainit. So, kung muuan man, it's a blessing. Kung dili isa, blessing isab, no? Makapanglaba ng mga labhunon. Siyempre, tingbalik tayo sa ng klase doon ng Lunes. Babalik naman po ating mga chikiting sa paaralan. Ayan, magkita na po sila sa ilang mga ma'am and sirs. Tingpasa na po dog assignment. Magreklamo na po na sila. Mamatay mahimo, no? That's life. Ano? Kinahanglan na to na buhaton kay mamanay isa sa mga process nga need na nato mama. Kumbaga, ma-attain, no, as students para mag-level up ta. Ayan. So, ano na karon? Second term. Start of the second term already. Sa into tri-term man ang DepEd, no? So, second term na. So, I hope ito mga students, no? Kung karon nga the first term, medyo dili okay to performance. Bawi-bawi tayo sa second term mga... students, no? Bawi tayo sa second term. Ayan. Anyways, mga katinig, no? Ubay-ubay itong hisugutanan karong adlaw, ha? Ubanin ko ninyo, mga katinig, sa itong programa ng Tinig ng Bayan. Of course, you may send in your messages, inyong mga mulo, sa itong messenger account, Joy FM Caraga, or mamahimo nga mo text kamo sa itong hotline nga 0995-421-6641. Ayan, good morning once again mga katinig. Natin mga pahibalo din mga katinig, no? Adunay, spiritual enrichment sa Barangay San Jose, 8:30 sa morning till 12 noon sa JKK, GKK San Jose, ang venue. Naay mga speakers coming from Panabo City na ay libre nga pagkaon og snacks sa lahat ng gustong pumuntaan mag-attend sa spiritual enrichment. Ayan, so mga katinig, since it's a Saturday, no, of course, the whole week busy ta kanunay, no, daghantag mga ginatrabaho para, for example, sa itong mga parents, they wake up early para mag-atiman sa ilang mga anak, mag-prepare, no. But since it's a Saturday, mga katinig, tagaan po na itong panahon na itong kaugalingon ba nga mag-reconnect sa itong pagtuo, no? Sa itong faith. So, just a reconnection with our faith. So, i-invite ta kamo mga katinig na mag-join sa spiritual enrichment sa Barangay San Jose, sa JKK San Jose ang venue specifically. So, para, you know, ma-refresh po ka and ang imong faith ba, kung aking mga problema, no, mahawasan po na yung mga problema. So, wala man po mawalaan ni mga katinig kay... no, libre ang pagkaon na ilibre nga snack. So, pwede ra kay ni modalo ni mong chikiting pod, no, for spiritual enrichment. Of course, karong panahon na daghan po tag mga problema nga ginaagi on our own in our private lives. So, we need an outlet for that. And what better way to let it out, no? So, ayan, from 8:30 to 12 noon sila mga katinig. Of course, nasa rin mga speakers coming from Panabo City. So, nindot na mga katinig, no? Again, ang venue po, Ana, is sa GKK San Jose. Libre po lahat. Wala pong bayad. At tulong mo sa GKK San Jose, mga katinig. Another pahibalo rin mga katinig, no? Mamalihog ako pag-uli ng kanakpitaka na ikamang mayos ang kanakbao-bao. Dome ng Martes, Pizza 15. Importante ay kanak ngaon at tanan kanak mga valid ID, lisensya, national ID, hasta PhilHealth. Bahala de in cash, kamayuda, yung pitaka ko, yung ulian mayo, maluoy taon ka mo, nagakamang. Importante ay gayod ngaon kanak.
Amo lang hangyo ko, nakauli may yung pitaka ko kung maawaw ka mo ka nakapag-uli nga nilang mayo sa station ng Joy FM Caraga. Yanawagan si Kim Malintad Tabanao. Ayan. Good morning, Mr. Tabanao. Kuan siguro, no? Of course, gusto siya natin matabang, pero magwi description kung unan ing wallet, unan ing color. O brown ba? Itong blue, red. Unan ing, if on by brand, si ito, no? Para mas mapaspas ing pag kuan na ka natin mga katinig isa, basta ano niya put nila, no? Yakitan. Basig yahog. Daunan ba? Yan, so, ang kunosito ID, valid ID ni Sir Kim Malintad Tabanao. Palihog lang pakiuli nga isang kanaton stasyon, mga katinig, no? Siyempre, maluis kita sang utaw, valid ID, malisudi, bigid magkamang mga valid ID doon na panahon. Because then again, we're living in the Philippines. Kung mangayo ko ng valid ID, magkuha ka, need mo isab ng valid ID. Ganon yan, mga katinig. So, palihog ko, pakiuli mga katinig, ganit sa kanatong stasyon, sa Joy FM, Caraga, no? So, kang Mr. Kim Tabanao, sir, description lang na wallet mo, sir, daunan ba yung color seed to? Para matabangan ka isab namin ng isang stasyon. Ayan na. Anyways, mga katinig, no? Aon na competition ng Mr. and Miss Ang Galing, no? Nga to sa provincial government. Nga to sa MATI, mga katinig. And yung represent sa Municipality of Caraga is Sir Marlon Palmahil and Miss Amy Joy Dayaan. And ang nanalo po ay si, ang tinanghal po na Mr. Sanggaling 2026, the first to wear the Sanggaling Crown. Sanggaling Crown ba yung tawag nun? Si Mr. Marlon Palmahil. Ayan, congratulations po, sir. Siyempre, no, magaling man talaga si Sir Marlon. Of course, magaling din si Miss Amy Joy Dayaan. She's one of her very own din itong stasyon, no? Ayan, congratulations to the both of you. Thank you so much for representing our municipality. Kuan jud din na mga katinig, no, kanimurag basis gyud na siya, mga katinig, na bisag asa gyud nimo dal-on ang taga Caraga, no, we will always make a name of our own sa labas, no. So bisag asa nimo dal-on ba, mubangga gyud ang mga taga Caraga, no, isog gyud murag trademark na sa mga taga Caraga, mga katinig. Ayan, sa may maayong hisgutanan karong adlaw, mga katinig.

So, naay gipahigayon mga katinig nga simpuso man kani atong Caraga Municipal Police Station, no? So, kagahapon mga katinig atong mga kapulisan sa supervision ni Police Major Meliton Sanggo, Chief of Police, ni participara sa youth development session ng held sa Potensyano Mabanding Integrated School sa Barangay San Pedro, Caraga, Davao Oriental. I-facilitate sa DSWD Caraga Municipal Link ang kaning activity mga katinig. Kung asa atong Caraga Municipal Police Station personnel nagkandak og informative lectures sa mga importante

So it is very alarming, mga katinig, no? Kay ang involved yun ni ani mga katinig is atong mga kabataonan, atong mga estudyante. It's very timely, no, nga na yung mga ginabuhat ng activities ang kanat ang ato ang mga kapulisan or mga authorities sa itong munisipyo. I'm not saying man na itong mga estudyante dere is sa mga ingon anak na jud ka kalala, no? Hindi naman po. I think if i-ano na to ba, itandi na to, itong mga estudyante dere muraga, mas maano pa ni mo siya ba? Mas makontrol pa ni mo itong mga estudyante, no? Murag na pa sila kaning kahadlok. No, nga magbuhat og mga ingon ana nga mga butang. It's very alarming, no? Alarming jud kay sa mga katinig kay murag nahimo na siya nga norm. No, murag ano na siya ba? Normalize na nato ang ingon ani nga culture kaning violence, school violence culture sa eskwelahan. It's very sad that our government is actually not doing something about it. Kaya na itong pang-gobyerno ba, kaning mga pamalaod na ito, no? Sa regarding sa kaning juvenile law. Siguro time na siguro nga mag-amend na ba? I-amend na ba? Kaya murag di na mag-yudi maayo. So, gahapon mula, I was reading yung news nga. Na-realize ko ba nga, this is not something nga ka na makaingon ka nga, bullying pa ba ni? Gibuhat ba ni because of bullying or not? Like, the question nga, how did a mere minor student naka-access sa baril nga gigamit pagpusil? Paano ba siya naka-access noon? Yun yung parang tanong ko talaga na paulit-ulit siya nag-play sa utak ko. Paano siya naka-access? Paano siya nakapasok sa school? And ano ba yung parang thought process niya while he was actually doing the deed? Medyo hadlok na kayo siya, mga katinig, no? Kay sa una, I'm not ano ha, pero sa una mang good. Wala gyud ingon ana sa una sa mga batch ng mga students. Wala gyud. So far, wala gyud, no? So syempre, then again, na yung mga factors nga naka-affect po ni ani mga katinig nga nung ingon ani mga behavior sa itong mga estudyante karon, no? Sa itong mga kabataonan in general. Dagan of factors nga naka-affect, of course, what they see in social media. Very, ano na siya, mga katinig, very crucial. Kung unsa ilang nakitaan sa social media, they think it's cool. They think it's going to make them look cool, no? Cool man eh. Ikibuhat man eh sa kuan. And he got away with it. Ang ilang rason pa may ba, he got away katong ano sa katong pinakaunang yod kini bulagta sa to ang school shooting. He got away with it because he is a minor. So karon, unsa na po yung reason ani nga gibuhat? What is the main reason? Bullying ba? I'm not saying nga invalidate ang kaning bullying ano ha. Of course we have to validate that one. Pero ako, I mean karon nga panahon, mga katinig, no? If naabot yung mga estudyante nga naminaw karon, ang kanang pagbuligod, that's very old school na yun na like, kung nagabuli pagyapon ka karon nga panahon, ambot, no? Parang need yun yung mag-intervention ni Ana, kay magdili naman uso karon ang bullying good. Or mas ninala ba siya karon because of the social media? Kaning pressure sa peers po? Nanana ba na mga katinig? Ito mga estudyante? Ato eskwelahan? Mag-eskwela lang. Dili ito mga ngilabot o mga classmate na to. No? Kung naakay kalagot sa isa ka, kana-classmate ni mo, kung gibuli ka, isumbong sa imo teacher. No, dili ito mga ngilabot, dili ito mga musil. Kay dili mo na siya maayong mga buhat, mga estudyante, no? If naminaw man mo, good morning. Good morning sa inyo, ha? Very alarming kay ubay-ubay na po ang kaning school shooting na itabo sa itong nasud, no? Sa itong maskwalahan. And it's ironic because ang skwalahan should be a school, should be a place nga ma-feel sa bata nga safe siya, no? It's a zone of peace. Kumbaga, di ba naaman asagawas sa mga skwalahan na to na yung makabutang? This is a zone of peace.

0: Murag dili naman siya zone of peace mga katinig. Kay murag nahimo na siya nga ano kaning school shooting kaning ginanormalize na ang culture. So instead of actually doing something about it, while I appreciate the efforts of our authorities sa itong mga kapulisan nga kaning murag naghimo sila og kaning drill sa mga schools, no? But it's not actually the answer. Kumbaga, dili na siya maong ang tubag sa itong sa or kanang dapat tama nga lakang nga buhato na to. Siguro i-address gyud ni na issue sa pinaka grassroots gyud ba sa may hinungdan gyud, why do kids naga ano sila sa violence, no? Naano yung mga estudyante nga mahalok na matok skwalahan kay basig pamusilon sila sa ilang mga classmate, no? It's very alarming. Alarming gud siya mga katinig. So ang kuan pod siguro mga katinig no sa tong mga parents kung for example na amoy mga pusil nga na-acquire, of course legally na anay license. Pero please ko i-keep na mga katinig no. Itong mga parents, itago na sa lugar nga dili ma-access sa itong mga minor nga estudyante or sa itong mga kids. A gun is not a plaything, no? Kasi gidala po niya ito sa eskulahan kay murag abi po niya nga dili ito tinuod nga baril. So, itago na mga katinig kaya para safe lang po ta, maglikay ta sa mga yun-aning panghitabo. Kaya pila pa man ka sudyante, pila pa man ka anak, pila pa kaginikanan ang muhilak, kaya namatay ang ilang anak, kaya gipusil sa eskwalahan. It's very, ano dyan siya? Kaya murag west, sa western, ano kasi, sa Amerika kasi, naamadyo school shooting dito mga katinig, no? Naamadyo school shooting sa Amerika. And isa sa mga ano-ana is katong bullying lagi. Pero then isa tong nasod sa Philippines, no? Nahitabo na gyud siya. And even sa Thailand and I think in other countries as well. But in Philippines, murag makaingon po ka ba nga ha? As in, nahitabo na dyan sa tong nasod. So murag, I think sa tong mga government officials sa hingtungdan. It's about time siguro na nga we do a sit down, we regroup and really think unsa may maayong intervention nga buhaton. Kaya ang kanang drill manggood, mura magud siyag you are normalizing, no? Ginanormalize na nimo ang norm nga kanang school shooting violence nga norm, which is really not effective for me at all. Because imagine if mag-drill no sa schools. Kung nais estudyante tara, so okay, so ganito pala yung dapat, so ganito yung gawin pag ano, pag for example may shooting dito, parang na-norm na siya ba? Sa same with of course kaning linog and sunog, it's ano man jud nga mag-drill ta ni ana, pero ang kaning school shooting kinahanglan ba siya nga mag-drill ta? Murag ginaano man gud na to, gina-normalize na ba nga, gi-accept na ginato nga om na ano jud ingon ani na jud ni. We can actually do something about it. As adults, no, we can do something about it. We can protect our children from this violence. So, siguro need na po yun na to, no, nga mag, una-una, mag-reflect. Unsa may maayo buhato ni aning intervention? What can we possibly do something? What we can we possibly do about it? Because if this goes on, nga wala siya natagaan og pansin, kay murag wala man gyud, no? I don't know kung naabay mga gipahigayon, nga investigation, intervention man lang sa mga involved ni aning mga panghitabo, the parents. If ever meron man, that's good, but if wala, that's very alarming, I have to say. Because if this goes on, imagine. Every school year, naaingon aning panghitabo, dili na dyan siya conducive for learning at all. I'm telling you, naanay uban-an ang mag-drop out, di na ganan mo sulod og eskwalahan. Kay ang concern is, what if naay mamusil? No, better safe than sorry. If ako po parent, I would not send my children to school if ingon ana. We have to make sure nga ang kaning eskwelahan as apart from balay, no? Kasi itong balay, it's number one nga kaning murag safe zone for our children. We also have to make sure that our schools are safe for our children. Kanang makampante ta ba nga biyaan na itong mga estudyante dito, nga they're in good hands, dili sila hilabtan, makauli sila nga buhi, no? Dili na siya maayo mga katinig. We need to put a stop to all of this for once, no? What can we do about this? Paano atong panggobyerno matagaan ni siya og kaning pansin pod ba? Kay murag ang priority mga sutong panggobyerno karon is very far from what is happening in our nation. A lot has been happening in our nation and our government is actually not taking action on those katong mga necessary katong mga dapat tuunan gyud og pansin ba, no? So it's very sad. It's very sad lang para sa ko ang naay mga ingon ani nga panghitabo. Ubay-ubay na gyud mga katinig, no? Daghan na gyud ang nabiktima ni ani, no? So, pila pa man kaginikanan ang muhilak. Pila pa man kasudyante ang matroma tungod ni ani nga mga panghitabo. Of course, itong mga teachers po, no? Isa po na sila sa mga matroma. So, unta, no? Mauna ni siya ang last nga school shooting nga mabalitaan na to. Sa itong nasod kay if this goes on, I think most of the parents will definitely take their children out sa school and siguro mag ano lang for homeschool or mga ganun, online na learning ba. Hindi yun niya siya maayo mga katinig. No, maapektuhan dyan itong mga ang cognitive process po sa itong mga estudyante maapektuhan. Of course, ilang academic learning maapektuhan ang pace ni ana. Kay of course, kung ako, makulbaan gid ko, no? Kung na ako sa classroom, what if randomly na imusulod niya magdalag pusil? What is going to happen to me? May laban ni mga estudyante, no? Dapat po siguro higpitan po sa itong mga eskwalahan ang kaning security measures ba? So may maayong nga lakang ang buhaton na yana. Para ma-make sure good ba nga wala yung makasulod nga baril, unsa pa ka ng kutsilyo, or unsa ba, no? And atong mga ginikanan po, we have to make sure na ma-storya po natin itong mga anak, no? We should ask them, what's your problem at school? Are you doing okay? Maingon-ana ang mga, conversations atong mga bata. Okay, we don't know, baka victim na din na imong anak sa bullying and dili na siya nag-sulti, no? So, we play as parents. You play the biggest role here, of course, to guide your children, no? So, on that note, mga katinig, no? Unta, muna ni ang last nga school shooting nga mabalitaan na to, and of course, unta, di na siya mahitabo, no? Kay luoy dyan itong mga sudyante. Luoy dyan kayo itong mga sudyante na itong mga teachers pod. So, I hope this will stop, na? Kay para dili na po ta mabala ka mga katinig, kay lain po nang magpaskwela ta ba niya, atong concern is ang safety sa itong mga anak. Anyways, mga katinig, no? Alang sa dugang hisgutanan sa national, makauban na to si Caro Melusva, Caro B. Padilla Season, og Loy Rosario. Kini inyong katinig, Jams Palmahil, Mayong Buntag, Davao Oriental.
1: Na rin yan sa school, di ba? Kasi ang tanong natin, bakit sa school? Di ba? Obviously, kasi most of the time, mas sa eskwelaan yung bata. Eh, doon natin kino ngayon, no? Ano ba yung antoy ng tulak sa bata? No? Bullying na naman na ito. Kasi kung bullying na naman ito, nakikita na natin yung ano, eh, nakikita natin yung trend na talaga, no? Na hindi lang ano, no? Yung tindi ng epekto ng bullying sa ano, sa person, no?
2: Uh-huh.
1: So, ito kahit anong gawin natin ito, anong gawin natin pagbabantay, no? Like, for example, no, lahat ba ng eskwelahan, eh, kailangan ba nato na ano, no, may mga metal detectors,
2: uh-huh, diba? CCTV?
1: Medyo, eh, medyo, CCTV, no? Alam mo nga, ano, anong wala nga tayong budget sa ano, no? Sa mga classroom, wala nga tayong budget para sa mga teachers, ngayon, magdadagdag pa na ano, no? So, ang dami, no? Ang daming problema ito. Tingnan natin yung ano, no? Tingnan natin yung problema. Okay? Yung pagdadala ng baril, no? Yung pamamarilan, no? It's not a problem itself. No? It is a symptom to a problem.
2: Oh.
1: So,
2: may mas malalim, mas malalim pa na dahilan.
1: Yes, no? So may reason kasi. Lagi natin sinasabi, may reason bakit nila ginagawa yun. No?
2: Uh-huh.
1: So, tingnan natin yung trend ng reason. Kasi kung makikita natin yung trend ng reason, most probably yun yung address natin.
2: Correct.
1: So yung trend pa nun is ano, yung ano, yung nakakapasok yung baril. Siyempre, isa yun, no? Pero sabi nga natin, end result na yun, eh. Kasi kung gugustuhin talaga ng bata, like for example, pwede na lang yung iba to sa papasok ng eskwelahan, di ba? So dadaan siya dyan sa guard. Eh, hindi nga makita ng guard. And then pupulutin niya pag nasa loob na.
2: Oh.
1: The more na hindi tayo prepared. Kasi ang assumption natin, walang makakapasok. Kasi yung guard, naharang na lahat ng pwedeng maharang. Diba? So kung talagang gusto nila ipapasok yung mga baril, marami namang paraan. No? Pero yung sabi nga natin, yung motivation para gawin yung krimen, yun yung dapat tingnan natin.
2: Correct, oo. Ang sabi ng nanay, nakaranas na daw ng mental health problem yung kanyang anak at gusto na niyang ipa-undergo ng psychological test or examination, pero nahuli na yata ang lahat. Nangyari na yung naturang insidente. At itong estudyante, katulad ng nangyari sa Zamboanga, honor student. Ganun din. Itong estudyante na namaril kahapon. Mga honor student, yeah. Prof.
1: Yeah, actually, kasi sabi nga natin, iba talaga yung mental health. No? We have to admit. Kasi yung mga panahon, hindi natin pwede sabi, kasi yung panahon namin, pinapalo pa kami, di ba? Mas matindi pa yung naranasan namin. No? May mga violent ano naman, video games. No? So, hindi natin pwedeng i-compare. No? Sabi nga natin, iba yung environment ng mga bata ngayon, di ba?
2: Correct.
1: Medyo mahina sa social skills yung mga bata. No? Kaya nga lagi natin sinasabi na yung mga magulang, no, na hindi ibig sabihin ng honor student yung anak nyo, pumapasok araw-araw, walang problema yan, di ba? Try natin tanungin, no? Kumustahin, no? Kausapin, no? Yun, alam naman pala nila na ano, alam naman pala nila na nakakaranas na ng mental health issue, ba't wala silang ginagawa? Di ba nagantay pa sila na it's already too late? So nakikita natin na may trend talaga, no? And most probably mental health, no? Except siguro, no? Tingnan natin yung sa late, eh, no? Kasi sa late talagang pinagplanuan talaga nila.
2: Diba?
1: Pero itong nangyari ngayon, talagang may plano na siyang ano, may plano na siyang kitilin yung kanyang buhay. Yun lang, unfortunately, nandamay pa siya ng iba. So, yung sinasabi natin na kung gano'n, no, meron na palang mga indications no, ng ano, ng mental health issue, i-address ka agad natin. Hindi natin i-brush off na arte lang yan. Diba?
2: Mm-hmm.
1: Panahon natin, wala namang ganyan.
2: Mm-hmm.
1: Ay, ibang panahon ngayon. But we have to admit that.
2: Aha. Totoo ho yan, Prof. Ibang panahon ngayon, iba rin yung kinakain ng ating mga kabataan. Maraming mga processed foods na nakaka-apekto rin sa ating behavior. Hindi lang napapansin. At pangalawa, yung community. At pangatlo, yung kakulangan ng magulang ng panahon sa kanila mga anak. Kasi mas gusto nila na maglaro na lang bata sa social media. Wala nang socialization. So dito nagde-develop na siya ng sarili niyang mundo, Prof.
1: Yeah, exactly. And nakikita natin na since hindi nga siya nakaka-socialize ng face-to-face,
2: mm-hmm.
1: Yung socialization niya is online. And hindi tayo na ano, kaya pag ano, ito, hindi na tayo nagugulat, no, pag may mga party tayo ngayon, di ba?
2: Uh-huh.
1: Nasaan yung mga bata? Nasa isang tabi lang, no? Kaharap yung cellphone, no? And nakagrupo naman sila, no? Isang grupo din naman sila, pero uh-huh. Lahat sila naka-cellphone. Diba?
2: Correct,
1: Yun na, nakagulat na may naririnig tayong ano, no? May tinanong akong bata, anong ginagawa niyo? Sir, naglalaro po kami. Anong nilalaro niyo? Hide and seek. Saan ko naglalaro? Online. Diba? So, paano yun, no? Yung Roblox na yun, no? Nag-hide and seek sila online.
2: Oh.
1: So, sabi ko na, saan yung socialization doon? So, yun na, sabi nga natin, no? we must admit, iba yung ano, iba yung situation ngayon, no. We cannot always compare ourselves, no. Iba din naman kasi tayo talaga, sanay tayo na makipag-socialize, di ba?
2: Uh-huh.
1: Tuwing hapon, sa labas tayo, nakipaglaro tayo, kinakausap natin yung mga kalaro natin, di ba? Meron tayong outlet ng ating emotions.
2: Correct.
1: Pero itong mga kabataan ngayon, wala eh, no? Ang outlet nila would be itong social media. And then yung mga, syempre, no, yung algorithm niyan,
2: uh-huh,
1: yung mga makausap niya, mga tulad din nila, may problema din, no? Sa same problem sila, no? Especially sa mental health. Diba? And how do we expect that they would be able to help each other? So sabi ko nga na yun, isa din na ano, isa din sa siguro na dapat natin ginagawa din is yung kausapin natin yung ating mga bata, yung mga kabataan. Diba? Yun na lang, kakain na lang tayo, no? Ng hapunan, diba? Oh. Naka-cellphone pa.
2: Totoo.
1: Diba? Hindi tayo nag-uusap, diba? So, yun, no? Again, no? We don't have to blame DepEd, no? Ang DepEd lang kasi, it so happen na kung titingnan natin, i-compute natin ilang oras yung bata sa school,
2: uh-huh,
1: ilang oras yung bata sa bahay, diba? So, most probably, mas maraming oras ang ginugugol sa school. So, most probably, nandun yung kanilang outlet.
2: So, ang mga magulang naman, eh, wala kaming panahon dahil naghahanap buhay para sa mga bata. Yun ang problema sa mga magulang din na prof, sa pamilya din mismo.
1: Yan, and of course, nandiyan din naman yung mga teachers. No? Ang problema din natin sa public school, talagang napakalaki ng population. Diba?
2: Oo, so, totoo.
1: Paano ma-address ng ano, mm-hmm, teacher yan, no? And then of course, no, ilang libo yung kinikater ng mga estudyante. So paano din ma-address niya nang tama ang ng guidance counselor? Kaya maganda nga na ano, eh, 'di ba? Na nag-hire ng maraming guidance counselor yung ano, no, yung DepEd, no, narinig natin, I think 2 months ago.
2: Oh.
1: Pero yung problema pa rin natin is that sapat ba, no? Enough ba yung numbers ng guidance counselor sa number ng estudyante, no, sa population?
2: Correct. Oo.
1: So, yun yung ano, sabi ko nga na problematic pa rin para sa atin, no. So of course, tama din naman, no, na problema din niya ng mga magulang, okay? Pero yun nga, yung mga magulang din, busy din sa paghahanap buhay. And then, most of the time din naman kasi, itong mga bata, nasa eskwelahan din, no?
2: Oh.
1: So, most of the time, dapat ma-empower din natin yung eskwelahan, no? So, kung instead siguro na we'll hire more security guards, yun, sabi ko, maraming paraan para ipasok yung mga, ano, eh, no? Yung mga armas, eh. Instead na mag-hire ng maraming security guards, baka kailangan natin mag-hire ng mas maraming guidance counselor.
2: Oo.
1: O babaan natin ngayon, no, yung ratio between the teacher and the student para at least, di ba, mabantayan din nung teacher, no, ano ba yung nangyayari sa mga bata, no? And of course, pag pinatawag ng teacher yung parents, sana naman yung parents din sumagot naman, no, hindi sabihin na busy kami, hindi namin kayang tugunan yung mga problema na yan.
2: Oo. Pero mabalik rin po tayo doon sa mga subjects na tinuturo sa ating mga estudyante, prof. Tila yung GMRC, hindi na napagtutunan ng pansin, nakatutok na lang sa pagpapaunlad ng matematika, English, science, at kung ano pa.
1: Yeah, and yun nga din yung problema dyan kasi syempre hindi rin masyado insiniseryoso. For example, no, yung computation ng honor student, sinasama ba sa computation yan?
2: Oh, tama.
1: Diba, di naman kasama sa computation yan, okay lang yan.
2: Oh, right, oh.
1: Diba? So yun din, no, yun din yung problema natin. So masyado tayo nagpo-focus sa mga technical subjects. Yun na nga, no? Sabi nga natin, kung gano'n, pwede bang iba yung level na lang natin tulad ng ginagawa sa no, sa Japan, di ba?
2: Uh-huh.
1: Na pag, for example, from kinder or nursery to grade 2, puro values, di ba?
2: Para maglaki
1: ng bagay, may values na.
2: Uh-huh.
1: And then, saka natin, bakbakan ng, ano, no, ng technical subjects, no?
2: Uh-huh.
1: Kung nung, ano na, naka-establish, hindi yung isasabay natin yung technical tsaka yung values, pero yung values naman, wala naman masyadong puntos. Diba? And then, sa atin din, problema din sa generation ngayon, for example, masyado silang nasanay na, like, dapat honor student kayong lahat, diba? After the pandemic, diba?
2: Oh.
1: Pag tayo nag-interview, no, halos 100% graduated with high honors.
2: Oh, high honors, pero wala namang honor yung ugali ng bata. Nakakalungkot, ano? Sa tingin niyo, Prof, kasi matatandaan natin, panahon ni Sara, nung siya naging DepEd Secretary, sinubukan ng baguhin itong sistema ng ating edukasyon. Pag upo ni Sani Angara, parang wala lang din nangyari. Anong tingin niyo, Prof?
1: Yeah, yun din yung sabi ko, di ba? Yung unang ano is that maganda, no? Pag po ni VP Sara, eh, nagkaroon ng evaluation, no?
2: Oh.
1: Sorry, na curriculum, no? And yung kainantay natin, anong nangyari doon sa evaluation, no? And unfortunately, nauna na yung politika, di ba?
2: Yeah.
1: So after almost 1.5 years, biglang nag-ano, no? Biglang nag-iba na yung ihip ng hangin, di ba? 2023, di ba? Nag-iba na yung ihip ng hangin.
2: Oh.
1: So yun yung, ano, yung naging problema ngayon, no? Anong nangyari doon sa evaluation? Alam natin, nagkaroon na itong, matatag curriculum ba to?
2: Oo, matatag curriculum.
1: Ito ba galing doon sa evaluation? Kasi ako mismo nag-antay ako, anong nangyari doon sa evaluation?
2: Oo. Okay?
1: Anong sinasabi nitong EDCOM 2? Di ba? May EDCOM 2 ka tayo.
2: Meron.
1: Di ba? So, anong nangyari doon, no? And, yun na, parang, ngayon, no? Like for example, hindi natin balita is matutuwang-tuwa naman daw itong DepEd dahil sa parang tumaas yata yung ranking natin doon sa PISA.
2: Yeah.
1: Di ba? Yung ano, yung parang evaluation sa yung mundo. And then, of course, yung in-evaluate lang naman dyan would be yung ano, no? Yung English, science, and mathematics. And sabi natin na technical subject na naman. Eh, ito na ngayon, nakikita na natin yung repercussion na hindi natin masyado binibigang pansin yung mga subjects na nagtuturo ng values.
2: Oh, Prof, sa palagay nyo, ako naniniwala kasi na itong, kung titingnan natin yung mga asignatura na binibigay sa mga estudyante, elementary pa lang, kinder pa lang, abay pang, yung kinder pa lang, pang high school na yung subject na tinuturo sa ating mga kabataan. Hindi ba nakaka-apekto din ito sa kanilang mental health, Prof? Kasi napipresyo ng mga bata eh. Sobrang ano, masyado nang mataas eh.
1: Yeah, definitely, no? And in fact, hanggang college, no? Kasi ngayon, reklamo din kami sa college kasi kami under the social sciences kami, di ba? Social sciences yan, eh. Yung psychology, sociology, no?
2: Uh-huh.
1: Yung ano, di ba? In fact, yung socialization no, ng mga bata, eh, binabawasan din naman ng CHED, no? And ang ginagawin, eh, dagdag naman ng dagdag ng mga technical subject. Sabi namin na, di ba, in terms of, let's say, expertise sa field nila, naliging expert sila, pero as a person, no? Nasaan na yung ano, no? Nasaan na yung humanity in them, no? And I think, no, ito, nagre-reflect din dito sa mga, ano, pwede natin sabihin, biktima, no? Itong violence, no? Kasi, siguro, di ba? They are trying to find humanity, no? Pero hindi nila mahanap, no? Kasi masyadong technical na yung mga teachers nila, no? Yung mga tao around them, di ba? Kaya, you know, hindi nila naintindihan ano na yung nangyayari sa kanila. And then, ito, nagre-result na lang sa violence, di ba? Or nagre-result na lang sila sa pakikipag-ugnayan, no, sa mga tao na pareho din nila, no, na galing yung experience, pero yun na nga, no, hindi naman nakakatanggap, no, ng tamang payo.
2: Aha. Sa mga magulang naman, itong mga pangyayari ngayon ay nagdudulot din ng takot para sa kanilang mga anak. Kaligtasan, siyempre, importante sa lahat, Prof. Ano may advice ninyo naman sa mga magulang, Prof?
1: Yeah, unang-una sa mga magulang is that dapat lahat, no? Kasi, siyempre, no, kung sa, for example, ikaw concerned ka, no, pat may mga magulang na, okay lang yan, no? Occasional na yun, or very rare
2: ano lang. Yan, isolated cases lang yan.
1: Ayun, so, pag ganun pa rin, di ba, na, wala. Tsaka yung anak ko naman, wala namang problema yun. Ganun eh. Ako, lagi kong sinasabi, no, especially sa mga parents, pag may kinakausap ako, no, especially with problematic students,
2: uh-huh.
1: Eh, sinasabi ko lagi sa kanila, no, the first step in solving the problem is to admit that there is a problem.
2: Correct.
1: Yung problema natin ngayon, kasi yung mga teachers, ay mga magulang mismo, sinasabi, wala namang problema, okay naman yung anak ko, honor student na eh, di ba? Pero yun na, kasi nga, hindi nila talaga tinitingnan na may problema, no? Parang ano na lang, no? Parang in denial na lang sila. Kasi nga, wala naman silang nakikita. Pero, no, if you try to look at it, no? Ako, siguro kung titingnan ng mga magulang, no? Yung mga message ng anak nila, baka nagpaparamdam na, no? Hindi lang nila nararamdaman dahil masyado na silang busy sa kanilang, ano, sa kanilang hanap buhay.
2: Paghanap buhay.
1: Na nagre-reach out na yung bata. Parang instance na yun, no? Like for example, yung sa Sambuanga, nagre-reach out din yun. Before the event, di ba? Nagpo-post na siya. Most probably, ito rin, no? Kasi under investigation pa, baka may makita tayong mga posts sa batang ito, no? Sa South Cotabato, di ba? Na, you know, umihingi na ng saklolo, no?
2: Pero, humihingi na ng atensyon.
1: Oo, humihingi ng atensyon. And technically, humihingi ng tulong.
2: Mm.
1: O, kasi syempre, hindi na niya naintindihan kung anong nangyayari sa kanya. No? Yun nga yung tatawag natin na mental health issue. No?
2: Uh-huh.
1: Na ikaw mismo, personal, hindi mo na naintindihan, no, kung anong nangyayari sa'yo. So, syempre, kailangan mo ng kausap, kailangan mo ng outlet, kailangan mo ng gabay. Eh kung walang pumapansin sa iyo, 'di ba? So ikaw nang gagawa ng paraan para mapansin ka.
2: Dito sa mga community nila, Prof, para ng mga estudyante. Mahirap kasi pasukin ito lalo na ng mga magulang dahil masyadong secretive yung mga bata at lalo na kung doon sa kanila na pasukang community medyo maingat din dahil kagaya nito yung tinatawag nilang true crime community na kung saan ay may mga taong nasa likod dito na nagre-recruit sa mga bata para gawing terorista.
1: Yeah, yung kasi ano eh, no? Yun yung sabi ko nga, no? Paano ba napasok yung bata? Most probably, humihingi siya ng tulong, no? At wala pumansin sa kanya, no? And then, nakahanap siya ng outlet, no? At ito na nga yung outlet niya, no? I guess, ganun din, the same with, ano, no? The same with, yung mga pumapasok sa mga gang, di ba? Ang dami nating video naman napapanood, no? Nasusuntukan sa eskwelahan.
2: Totoo.
1: Di ba? So, yun, no? Mga ganun na... In fact, no, hindi naman sila basta-basta pumapasok doon. No? At some point, no, may humihingi sila ng attention, humihingi yan ng tulong, no? Hindi lang natin napapansin. And then doon nila ngayon nakukuha, no? Yung brotherhood, kunyari, no? Doon sa grupo na yun, no? Doon nila nakita na, you know, na meron silang kakampi, di ba? So, yun yung nagiging problema, no? Sila ngayon, nabibrainwash na ang tingin nila, itong mga taong to ay tunay nilang kakampi, no? But, yun na nga, no? Later na lang nila malalaman na medyo may mga ulterior motives din pala itong mga to.
2: Prof, maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo po sa ating programa at sa muli magandang umaga po.
1: Maraming salamat mo, para God bless and stay safe
2: po tayo. Thank you so much. Ingat palagi.
3: Tinig ng Bayan.
4: Tinig ng Bayan.
2: Si Professor Ramon Abilino Jr., saka politikal o economic analyst mga higala, may kalambigitan na niining hisgutanan nga nahitabo ang mass shooting na usab. Diya sa may Banga National High School kung di nahitabo kining insidente alauna pasado kagahapon na sa hapon. O sigon na sa report na mga higala, kining naasoy nga suspect na grade 9 student. Grade 9 pupil, sumala pa, nag-reload pa, o human, ihanggi po silang ihang kaugalingon, naliman ka ni Ana Mahigala, ay nalang, no? So, ang mga estudyante, siyempre, dili lang mga katong pamilya sa nawad-an o nasakitan ang naapektuhan. Pati mga estudyante, mga higala, naapektuhan usab, di ba? Na trauma usab. Tungod ni ining maong panghitabo og ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council sumala pa sin kuan sila sa paghatag og mga dugang mga statement na may kalambigitan ni ini, no? Kay sensitibo man gud ni nga maong panghitabo nga labi na mga estudyante ang nalambigit ni ini. So sa ato mga authorities usab mga higala, adunay pamahayag nga gipagawas kining atuang Banga PNP may kalambigitan na sa maong insidente nga sumala pa sa ilang statement nga kung diin responde sila alauna pasado kagahapon sa dihang nadawat nila ang report may kalambigitan na sa insidente sa National High School sa Barangay Benites sa Banga South Cotabato kung diin na kumpirma ni ini nga adunay tulo ang namatay o duna usab pito ang naangol sa maong insidente. Og apil sa namatay ang suspect mga higala, usa ka babae og usa ka teacher. Og sa kasamtangan, sumala pa sa PNP nga kung diin nakuha na nila ang armas nga gigamit sa maong pagpamusil nga gipinag-iyahan sa amahan na mismo sa maong suspect nga empleyado sa DepEd, usa ka 9mm pistol ang gigamit sa maong pagpamusil, no? Dunay pangalan da pa, dunay gipangalan dito sa naasoy nga suspect mga higala, no? Pero di na nato kining hinganlan pa ang maong estudyante mga higala. Og ang katong duha ka mga nangamatay nga kung asa usa ka babae katong gihinganlan lang to kaganina sigon kini sa post usaba sa iyang pamilya nga nagasyagit og hustisya. Sa kasamtangan half mass ang mga eskwelahan sa South Cotabato o nagpaabot o pakikiramay. Muna sa mga higala nga balik kita at ang ginatuki kung sa bagayod ang laong nga hinungdan tungod bagayod kini sa pagkalambigit sa maong suspect o biktima usab sa online na true crime community mga higala nga gitawag nila ga TCC. Kinsa ba'y nagpaluyo ni ining TCC? Muna na kung pangunta na karoon o dapat madakpan kini mga responsable ni ini kay basin dili lamang kini, no? Sample lamang kini mga higala or mission lamang kini sa maong bata nga mohimo og krimen o kato mga bata nga dunay mental health problem, ilang nga ginadutan. Diha na mga higala ni sulod ang kalaban nato. Muna siya nga kung asa ang mga dunay mental health problem, mao gina siya nga gikinahanglan gayon maagapan dayon no sa mga ginikanan o sa mga proper authorities o mga doktor. Kay kung kita ordinaryo wa kakabaw mga higala po sa pag-handle sa mga taong dunay mental health problem, basin makadugang ka sa ihang problema no. Dunay mga tao gayon nga specialista ni ini, especially ang mga psychologist mga higala, especially sa tuang mga doktor no. Mao na siya ang kanang mga dunay mga baratian ni ini, ginatagaan nila og kining pamparelax. Kaya, ma-remember na ako, mahigala, doon ako kauban sa gym kaniadto nga doon ay mental health problem. Ginatagaan siya og tambal sa iyang doktor og antidepressant para kay kasi natin mag-depression mga higala. May tendency ang depress nga nagikan sa stress, nga nagagikan sa anxiety. O na siya mga higala nga kung asa magresulta sa ilahang dili maayo nga paghuna-huna no, magkasagaran daw katong kauban ako sa una sa gym, mo kwento siya naghalucinate na siya ba. Wala diri, wala dito, doon na siya ginakahadlukan mga higala, wala ginatagaan sa sayang doktor og antidepressant. So money nga laom ang mga hinungdan og dapat nga buhaton na sa tuang gobyerno. Balik kita sa gobyerno mga higala, kay doon na may igong pondong gobyerno ni ini nga dapat gayod pagatutukan ang mga programang ipatuman nila sa Department of Education. Una, mentras nga way gahinahimo ang atong gobyerno mga higala, mula ginayon na ito, di na itong salig sa atong gobyerno, sa ito ang mismo nga panimalay mga ginikanan, tanawa na inyo ang inyong mga anak. Ang mga anak ninyo, may inyong kayamanan. Unya, nagsige mo pagpaningkamot niya, wa may oras sa ilaha, wa may oras sa pagkigistorya sa ilaha, pagkighigala sa ilaha. Kay kanunay lang kasaban, unsa man kadong, unsa man kaday. No? Wala kay pagkumusta ngadto sa ilaha, mahitabo gayod kining mga ingon-ani nga mga insidente.
3: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
2: Alas 6:55 higala ang atong oras, doon na kita'y 4 kaminuto na lamang nahabilin sa itong programa. Balik kita malabay ang pipila ka mga pahinomdom.
4: Hamis na ang kotes o nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
5: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong nandaghag bugas-bugas niya. Nawala ba akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa nga ng katol-katol sa akong dawas na ng sapa man to na ako nakuha. Gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Ano ka raw, nawala gamit.
4: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
6: Sweetheart, ready na!
7: Wow, ka-sweet ba?
6: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
7: Tabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
6: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
7: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po na. Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
6: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
7: Unya, sweetheart, ha?
3: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
2: Alas 6:57 ang atong oras, sigala. Atong sayron mga katikaran gikan dito sa Pipalma area, nasa linya sa atong komunikasyon na si Tinig 11 June na Villa Soto.
3: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
2: Good morning ka, June.
8: Good morning, Kaloy. Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapaginig. Nagpapatuloy ngayon ang investigasyon ng kapulisan sa bayan ng Pahamudin sa SDE Bar matapos nang naitala ang pagsabog kagabi sa boundary ng barangay hall ng barangay Matilak at sa bahay ng mismong punong barangay. Ang mga residente na ilan ay nagsilikas dahil nga sa matinding takot sa nangyaring pagsabog at nagsagawa na ng post-investigation ang explosive ordinance team at ang PNP kaunay nga dito sa nasabing insidente. Tatuloy tayo na nagmo-monitor sa nasabing bayan hinggil dito sa naturang pagsabog dahil pinapalaliman pa ng ating kapulisan ang investigasyon para nga matukoy ang naging daylan o I mean ang motibo at kung sino ang nasa likod ng nasabing insidente. Atensyon din ang nangyari sa bayan o barangay Dungguan naman sa bayan ng Nabalawag SB Barm kahapon at tantanda natin ang barangay Dungguan ay dating sakop ng Alyosa na lumipat nga sa bar matapos ang pagbuo ng SGA. Ilang residente sa barangay Dungguan ang nagbahagi ng kanilang mga larawan sa social media dahil sa tindi ng panic at nagsipagligpit ng kanilang gamit dahil sa umunoy na mataang armadong mga kalalakihan sa nasabing lugar. Sa mga ibinahaging impormasyon ng mga residente, sunod-sunod yung mga pagpasok ng mga tangke ng sundalo sa kanilang area at ito ay pasado alas 4 ng hapon kahapon ang magsilikas ang ilan sa mga residente at pagkasapit ng alas 5 ay dumating na ang mga sundalo. Nakikipag-ugnayan naman ang CCCH Adjag din para sa intervensyon nila kasama ang 33rd Infantry Battalion ng 6ID para sa naturang insidente. At sa ngayon naman ay so far wala pang dagdag na impormasyon na inalabas ang ating mga otoridad sa Nabalawag PNP hinggil nga dito sa nasabing paglikas ng mga tao at ang pagtukoy kung sinong o kaninong grupo kabilang dito sa mga namataan sa barangay Dungguan. Yan ang mga latest na balita mula dito sa Pipalma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto nagulat.
3: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Nagangga salamat at June Villasoto sa pinakoling update mga katinig gikan diya sa Pipalma area. Atong sulayan karon no, si ang atuang kwan, direktor sa try na to, si Direktora Nonoy Cabaya sa DSWD Mahigala, makuag statement may kalambigitan na sa initabong insidente kagahapon. No? Kaya kagahapon, personal usab siya ni Duaw dito sa mga biktima sa mga estudyante Mahigala nga gidala sa Balay Tambalanan. No? Kay tungod ang atong mga kabatanunan, dili lamang kini ang DepEd ang mag-asikaso sa ilaha, kundi apil na ang DSWD, labi na nga minor di edad, kining mga nalambigita sa maong insidente mga higala. No? Sige lang, kaya wala lang po kita igong oras good po, no? Bago lang ko nag-inform sa tuwa ang kining DSWD may kalambigitan sa ilang gihimong lakang.
3: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Musunod na nga itong alas 7 balita pero time to time try na ito gasing ito niya si Direktor Cabaya kung makakuha kita o linya nga ito kaniya mga higala. Musunod na alas 7 balita dagang salamat sa kanunay nga pagpaminaw sa ito ang tulumanon Tinig ng Bayan. May buntag ka na itong tanan.
4: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok na pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
9: Yung akong bana, nagsugo ang pigsa, nagsigis siya o inom o ganti ba yung pig, sakit man ang gahapon daw, nagahubag bubayo. Kanya, nagkuha siya kuton, yung butangan o iuwi, yung gihampol dito. Pagkatod-tod at to, pagkahuman niya butang, nawala-wala ang sakit. Muto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana na uli ang jod.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo mapalit sa mga butika.
3: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami-ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
10: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na SWAC sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
2: Alas 7:05 na.
3: Time checks brought to you by Hiniyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Hiniyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
2: Sa muli sa magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario maghatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga po ng Sabado, 19 sa buwan ng September 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental, at ganoon din sa 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato.
3: Headline.
2: Sa ulo na ating mga pangunahing mga balita, tatlo patay, pito sugatan sa nangyaring mass shooting incident sa Banga National High School sa Banga South Cotabato kahapon.
3: Headline.
2: Samantala, isang nakaparadang minivan na pag-aari ng isang teacher sa Dato Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur ang pinasabugan ng hindi pa nakikilalang ng mga suspect.
3: Headline.
2: Mga pamilyang namatayan sa pagkalunod ng mga estudyante sa Cayaga, Kabakan, Cotabato, binigyan naman ng financial assistance ng lokal na pamahalaan.
3: Headline.
2: At samantala, LGU ng Misamis o ng Osamis City nagpatupad naman ng coastal clean up drive kasabay ng pagdiriwang ng International Coastal Clean Up Day.
3: Headline.
2: Davao Oriental nananawagan na ng mas matibay na suporta sa kabataan laban sa droga.
3: Headline.
2: Bagong kaso ng dengue sa Mati, Davao Oriental, umabot na sa 50.
3: Headline.
2: Detalye ng mga balita susunod na.
11: Asa namin in town ng akong bana, oy, Goryo! Goryo! Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ano sa mga sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayod mo tugan, pero asa to yung pantalon nga iyang gisuot, gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dakogyod kay tabang sa iyahakan ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamuliha, pag ganado kapsul na pod mo.
12: ang Ganado Capsule mapalit na sa mga butika.
13: Alas 7 Balita. Narito si Loy Rosario.

0: Tatlo ang nasawi, samantalang pito naman ang nasugatan na sa nangyaring mass shooting incident sa Banga National High School. Alauna pasado kahapon ng hapon, kabilang sa napatay ang isang estudyante nga babae at ang suspect na namaril at isa pang isang teacher. Nabatid sa ulat na bandang alauna kahapon ng hapon nang bigla lamang namaril ang isang grade 9 pupil nang naturang paaralan na kung saan. Mabilis naman nga nakapag-responde ang mga pulis, subalit ayon na sa ulat, matapos na naubos ang bala sa magazine ng kanyang ginamit na 9mm pistol, nag-reload pa ang naturang suspect at binaril din ito ang kanyang sarili. Isinugod sa iba't ibang mga ospital, mga sugatan, mga biktima kung saan natukoy ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ng Banga na tatlo ang iniulat na nasawi. Isa naman ang nasa critical na kondisyon, samantalang ang anim naman ay nasa ligtas ng kalagayan na kasalukuyang ginagamot sa iba't ibang mga ospital. Pero sa pinakahuling update, alas 8 kagabi, nakalabas na ang tatlo sa mga sugatang mga biktima sa ospital at ang isa naman ay nailipat sa Cotabato Regional and Medical Center. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng naturang insidente. Inihayag naman ni South Cotabato Governor Ray Naldo Tamayo na ang naturang suspect na isa umanong honor student at naging miyembro ng online community na True Crime Community. Sa ngayon ay iniimbestiga na ng mga otoridad ang ilang individual na nasangkot sa naturang mass shooting. Iniulat naman ni Mayor Albert Palencia ng Banga South Cotabato na ang baril na ginamit ng suspect sa pamamaril ay pagmamayari ng kanyang ama na umano'y empleyado ng Department of Education. Ayon naman sa ina ng suspect na naging biktima na nakaranas na umano ng mental health problem ang kanilang anak at ipasailalim sana ito sa psychological check-up, subalit huli na nang mangyari ang naturang insidente. Justisya naman ang sigaw ng pamilya ng mga nasawing mga biktima at maging ng mga nasugatan. Samantala, naka-half mas na ngayon ang watawat ng DepEd South Cotabato bilang pagdadalamhati kaugnay ng naturang insidente. Samantala, balita mula naman sa lalawigan ng Davao Oriental kung saan ay pinalalakas na ang panawagan para mas mapatibay pa ang suporta sa kabataan laban naman sa illegal na droga. Detalye ng balita mula kay Jams Palmahil.
1: Mas pinalalawak pa ng Davao Oriental ang kampanya kontra droga, partikular pa sa mga out-of-school youth sa lalawigan. Kaugnay nito, matagumpay niya sa Kapuaka Makalawa sa Provincial Capital Gymnasium ang Drug Education Symposium na pinagkahan ng Provincial Anti-Drug Abuse Council o PADAC. Tinalaki dito ang panganib ng illegal drugs at ang kahalagahan ng drug prevention habang ipinakikilala rin ang mga youth programs, livelihood opportunities na maaaring mapakinabangan ng mga out-of-school youth. Binigyan din ng opisyal na hindi sapat ang pagsasabing no to drugs. Kailangan ding mabigyan ng kabataan ng suporta, oportunidad at mas produktibong direksyon na para sa kanilang kinabukasan. Mula dito sa Davao Oriental, Jams Almahil, nagbabalita.
0: Samantala, sinampanan ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002. Ang dalawang mga estudyante na naaresto dahil naman sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga kung saan aabot sa halos 1,000,000 pisong halaga ng illegal drugs ang nakumpirma ng mga otoridad sa operasyon na ikinasa sa bahagi naman ng barangay Saging Makilala, Cotabato, alas 2:36 ng madaling araw noong September 17. Kabilang sa mga naaresto ang 19-anyos na estudyante na taga-barangay Poblasyon at ang 16-anyos na estudyante na taga-barangay Talun-Talunan sa Makilala. Kahapon ay sinampara ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa natura mga estudyanteng na aresto, samantalang ipinasa ilalim naman sa pangangalaga. Nang Municipal Social Welfare and Development ng 16 anyos na suspect. Alas 7.15 ng oras, samantala sa ibang mga balita. Mula naman sa Kinapawan City, sugatan ng isang rider matapos namang masangkot sa vehicular accident kahapon. Habang minamaneho nito ang kanyang motorsiklo nang masangkot sa vehicular accident kung saan pumailalim sa isang traktor. Naganap ang naturang insidente sa bahagi naman ng Barangay Sikitan sa Lunsod. Ayon sa ulat, ang naturang motorcycle rider ay mabilis na nagpatakbo ng kanyang motorsiklo at nawalan ito ng kontrol. Pumailalim sa isang traktor na kanyang kasalubong. Agad namang nirespondihan ang naturang biktima. At ngayon ay ginagamot na sa ospital na nagtamo ng matinding sugat. Nagkaroon naman ng matinding pinsala din ang kanyang minamanehong motorsiklo. Alas 7.16 ang oras, samantala.

balita mula naman sa Mitsayip Cotabato, na aresto naman ng mga otoridad ang isang driver dahil din sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Ikinasan ng mga otoridad ang operasyon sa bahagi ng barangay sa daan Mitsayip Cotabato, Kamakalawa, na nagresulta sa pagkakaresto ng driver ng tricycle na si Alias Palong, 37 anyos, may asawa na residente ng naturang lugar. Ayon kay Mitsayip Chief of Police Lieutenant Colonel William Paksoy Jr., ang naturang operasyon ikinasa alas 8:50 kagabi sa Poroka 2 Labers kung saan kuha sa suspect ang ilang gramo ng shabu. Kaso paglabag sa Republic Act 9165, o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002, ang isasampa ngayong araw laban sa kanya. Balita mula naman sa General Santos City, patay naman ang isang Wi-Fi technician matapos ito'y makuryente. Samtang inaayos nito ang internet connection sa bahagi naman ng barangay Katanggawan. Ang biktimang si Alias RJ, 28 years old at residente ng naturang barangay. Nabatid na inaayos ng biktima ang linya ng internet sa isang poste ng kuryente. Nang aksidente nito nga masagi ang bukas na linya ng kuryente, dalan upang biglang nangisay. Naganap ang naturang insidente alas 11 ng tanghali nitong nagdaang araw, kung saan ayon sa kasama ng biktima, nagulat na lamang sila nang marinig na may pumutok at sumisigaw ang biktima, at doon ay nawalan ito ng malay. Isinugod pa sa ospital ang naturang Wi-Fi technician, subalit idineklara nga dead on arrival ng kanyang attending physician. Balita mula naman sa Dato Saudi Ampatuan, maging Danau del Sur. Pinasabugan naman ng hindi pa nakikilalang mga sospek ang isang nakaparadang minivan na pag-aari ng isang teacher. Naganap ang naturang insidente alas 9:40 kagabi, kung saan

0: Ganap na nga alas 7.20 ng oras. Dagdag na mga balita, susunod na.
1: Nakatabang kay Mary Jane Bigona, taga Malasila Makilala, Cotabato, ang iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule. Kay dali ni Kupos ang hupong sa iyahang tiil.
2: Tukar kita po kiti, hupong kita po tiil. Nga mandag po ito istanan nga, ako siyang iduot, malukyok yun siya. And then, sa pag-try na akong inumad to, Yaki nga Herbal Capsule na gayon, ako siyang gi-3 times a day. Ganahan man ko, pero may bitak po mag-iihi. So, ako siyang i-continue sa karon. Kung wala na siya mo hupong, Kupos naman.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
4: Naglaylo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang natirada ko doon sa Serpentina.
3: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
5: Nakoy igagaw nga nangupong ang tiil, diretso na abot na dere.
6: Oo.
5: Ikaw pag-testing nung sa Bilonga, masig malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may porta, palitan na ako itong duwa ka pad. Na naayo?
6: Duwa ka pad lang yan, Ginom?
5: Duwa ka pad, wala na yung lahing kaya wala may porta. Kaya ako nagkuhan na, nag-take na ko.
6: Oo.
5: Mokuman.
3: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Hinap ng alas 7.22 ng oras sa dagdag na mga balita. Ipinaabot naman ng lokal na pamahalaan ng Kabakan, Cotabato ang financial assistance kasabay ng pakikiramay sa mga pamilyang na wala ng miyembro matapos nalunod sa nangyari namang drowning incident kamakalawa sa bahagi naman ng Pulangi River, particular sa sityo lumayong ng Barangay Cayaga. Ang pakikiramay ni Mayor Evangeline Pasco Guzman ay ipinarating sa mga pamilya ng mga nalunod at kasabay ng pagbibigay ng lokal na pamahalaan ng 10,000 pesos na burial assistance para sa mga pamilya ni na Sultana Blaso, Fahad Blaso at Aliama Madandat. Tiga 5,000 peso naman na karagdagan ang binigay ng lokal o barangay LGU na pinamunuan ni Barangay Chairman Abdulaziz sa makalipat. Ang Municipal Social Welfare and Development Office naman ay patuloy na nagsasagawa ng coordination para bigyan ng psychosocial intervention ang tatlong mga survivor habang patuloy pang pinaghanap ang 11 anyos na si John Rex Nadella. Kasalukuyan namang tumutulong sa search and retrieval operation ang Kabakan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Carmen at Manatalam MDRRM, Aper Paatan Responder, Cayagat, Salapungan BDRRM at ang mga abanteros ng USM at ng Bureau of Fire Protection kasama na rin ang mga volunteers. Balita mula sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Ihatid naman ni Jams Palmahil.
7: Umabot ng 50 ang bagong kaso ng dengue sa Makati City, Davao Oriental, ayon sa Makati City Health Office. Kabilang sa mga barangay na may naitalang kaso ang Central, Dahican, Badas, Don Martin Marundan, Matiaw, Sainz, Mayo, Dawan, Kurian, Tamitsan, Macambol, Pagibo, Lawigan, Luban at Bugon. Gayunman, sinabi ng Health Office na hindi pa lumalampas sa epidemic threshold ang bilang ng mga kaso. Pinapaiwan ang publiko na agad magpakonsulta sa pinakamalapit na health center kapag nakaranas sa sintomas tuloy-tuloy kalimalagnat ng 2 araw. Hinihikayat din ang mga residente na panatili.

0: madaling malinis ang paligid at alisin ang mga lugar na maaaring pamugaran ng lamok. Sa Kabuuan, mahigit 500 na ang kaso ng dengue sa Mata City ngayong taon, habang 3 na ang nasawi. Mula dito sa Davao Oriental, Jamsel Mahin, nagbabasa.
1: Tikwatro ng oras, samantala sa ibang mga balita. Nagalabas naman ng road advisory ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa Zamboanga del Sur dahil isasara. Temporaryong isasara sa September 20 ng taong kasalukuyan. Mula alas 6 ng umaga hanggang alas 5 ang Ulacan Bridge sa bahagi ng Junction Aurora at Junction Monte Alegre, Junction Labangan Road, Pulacan sa Labangan ng Zamboanga del Sur. Mula o dahil dito i-re-reroute ang lahat ng mga sasakyan na nadadaan sa naturang lugar mula sa munisipyo ng Mid-Sharif, Suminot, Ramon Magsaysay, papunta ng Pagadian City ay padadaanin sa junction na Monte Alegre, Aurora, Tukuran na Pagadian City. Ang mula naman usami sa Bonifacio, Tambulig, Mulabi, Mahayag, Domingag, Josepina ay i-re-reroute naman sa junction ng Suites, Aurora, Tukuran, Pagadian. Ang lahat ng mga motorista at mga commuters ay pinapayuhan na gumawa na rin ng mga precautionary measures o maghanap ng ibang mga daanan na para hindi maapektuhan ang kanilang mga paglalakbay. Samantala, nakiisa naman ang lokal na pamahalaan ng Osami City sa pagdiriwang ng International Coastal Cleanup Day kahapon. Sa pangungula ni Mayor Sam Norman Gopuentes, sa tulong na rin ng iba't ibang mga tanggapan, ipinatupad ang Solid Waste and Environmental Management Office ng DNR ang pag-obserba ng International Coastal Cleanup Day. Kaya't mga empleyado ng lokal na pamahalaan at iba't ibang mga tanggapan ay nakaisa sa isinagawang cleanup drive sa mga coastal barangay sa nang naturang syudad kung saan tunay-tuniladang mga basura ang kanilang nakuha sa tabi ng dagat. Lumahok din sa naturang cleanup drive ang mga empleyado ng mga barangay kung saan nakolekta nila ang napakaraming mga basura. Naroon din ang naturang selebrasyon kasabay naman ang pagdiriwang ng 128 Civil Service Month. Naaktibong nilalahukan ng lokal na pamahalaan ng Osamis. Samantala, sa ibang mga balita sa lalawigan ng Cotabato, pinasa naman tanaman ni Cotabato Governor Lala Talinio Mendoza ang World Bank at ang Mindanao Development Authority o MINDA sa pagdaraos ng Mindanao Poverty Assessment Towards Resilience Future and Poverty Eradication Roundtable Discussion, kung saan ay natalakay ang ilang mga mahalagang mga impormasyon. Sa kanyang mensahe, sinabi ng gobernador, mahalaga ang komprehensibo at tamang datos upang magabayan ang bawat lokal na pamahalaan, maitama ang maling estadistika at maayos na maipatupad ang mga programa at inisiyatibo ng mga pamayanan. Inihalimbawa nito noong 2000 o inihalimbawa nito ang 2026 Measles Rubella Supplemental Immunization Accomplishment Report ng Integrated Provincial Health Office sa lalawigan ng Cotabato, kung saan ang bilang ng protected population ng mga bata na dapat nabakunahan mula sa Department of Health ay hindi akma sa aktual na bilang ng nasa listahan ng mga LGU. Binigyan din ito na kinakailangang tutukan na hindi lamang ng probinsya kundi pati na rin ang pamahalaang lokal at ang pag-update sa kanikanila mga mahalagang datos at estadistika sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa Philippine Statistics Authority. Ipinarating din ito sa World Bank at MINDA na kinakailangang ikonsidera ng national government bigyang prioridad ang Mindanao, lalo na ang mga proyekto at alokasyon na dahil karamihan sa mga produkto o produktong agrikultura ay nagmumula sa Mindanao, ngunit ang buwis ay binabayad ay hindi na itatala sa lokalidad dahil sa business address nito ay nakabase naman sa ibang lugar. Iginit din ng gobernadora na dapat gamitin ng mga LGU ang kanilang National Tax Allotment o NTA at lokal na resources upang matugunan ang mga natukoy na mga pangangailangan batay sa findings ng World Bank. Anya, mahalaga ring maging katuwang ang mga local government unit ng national government at iba pang mga funding agencies upang sama-samang maisulong ang mga programang tutugon sa kahirapan sa Mindanao. Samantala, sa mga balita ng pambansa, biniberpika na ng Department of Foreign Affairs o DFA ang mga ulat na may mga Pilipino nga narekruta ng mga dayuhang sandatahang lakas. Sa isang pahayag, sinabi ng DFA na patuloy na nagsasagawa ng beripikasyon ng mga foreign service post at nakikipag-ugnayan sa mga kaukulang otoridad. Gitang ahensya na pangunahing prioridad dito ang kaligtasan at kapakanan ng mga Pilipino. Muling hinikayat ng DFA ang mga Pilipino na maging maingat sa pagtanggap ng mga alok na trabaho sa ibang bansa at tiyaking lehitimo ang mga ito bago tanggapin. Naglabas na rin ang pahayag ng DFA kasunod ng ulat na isang Pilipino ang narekruta para lumaban sa gulo sa pagitan ng Russia at ng Ukraine na nasawi, habang isa pang Pilipino ang iniulat naman na bihag sa digmaan. Noong Pebrero, isang video ni Raymond Santos Gumangan ang nailathala sa Facebook page na I Want to Live, proyekto ng pamahalaang Ukrainian. Ayon na sa post, si Gumangan ay isang mercenary na narekruta ng mga Ruso kapalit naman ng mataas na sahod. Gayunman, sinabi ni Gumangan na narekruta siya para sa trabahong may kaugnayan sa logistics, ngunit iba ang ipinagawa sa kanya nang ito'y nakarating sa Russia. Muling nagpaalala ang DFA sa mga Pilipino na huwag basta-bastang tumanggap ng mga alok na trabaho sa ibang bansa at yaking lehitimo ang mga job offer bago pumayag

Samantala, naninindigan naman ang Commission on Election of COMELEC na tuloy pa rin ang 2026 Barangay at Sangguniang Kabataan election sa darating na Nobyembre 2. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, hanggang wala pang batas, nagsasabing ipagpapaliban ng eleksyon na hindi sila titigil sa paghahanda para sa eleksyon. Magpapatuloy sa paghahanda lalo na ang pamamahagi ng eleksyon na materials sa mga malalayong lugar. Nangangailangan sila ngayon ng mas malinaw na desisyon ng hanggang September 28 para masimula na ang pamamahagi ng mga eleksyon na para pernalia. Ipinaubayan nito sa kamay ng mga mambabatas ang kapalaran ng BSKA kung ito ba ay matutuloy o maipagpapaliban. Matatandaan na pumasa na sa first o sa third and final reading ng Kamara at ng Senado ang panukalang gawing 5-term ang termino ng mga barangay officials. Samantala, sa pinakahuling balitang pambansa,

Suportado daw ng Department of Energy ang pansamantalang pagbabawal ng Montenegro Line sa pagpasakay ng mga electric at hybrid vehicles sa kanilang mga barko kasunod naman ng insidente ng sunog sa isang passenger cargo vessel sa karagatan ng Curon, Palawan. Ayon sa DOE, nakikipagtulungan ito sa Bureau of Fire Protection at Maritime Industry Authority o Marina para bumuo ng mga safety protocol at ligtas na transaksyon ng mga electric at hybrid vehicles sa pamamagitan ng dagat. Layunan ng hakbang na mapalakas ang safety measures sa mga bibiyaheng pandagat na may kargang EVs at hybrid vehicles. Matatandaan sa nangyaring sunog, iniulat ang marami ang bilang ng mga namatay at mga nawawala. Sa balita naman sa Ibayong Dagat,

0: Nababahala naman ngayon ang United Nations kaugnay ng mga hamong kinakaharap ng mga mamamayan ng Yemen dahil sa patuloy na labanan. Iniulat ng United Nations na aabot na sa mahigit 112,000 ang bilang ng mga nawawalan ng tirahan dahil sa labanan sa naturang bansa. Maraming mga mamamayan na ang nagkakasakit lalo na sa mga bata kung saan dinadapuan na sila ng dengue, cholera at malnutrisyon. Naharap pa din sa kakulangan ng pondo ang UN agencies at limitado na ang kanilang supply para sa pagtulong sa mga mamamayan ng Yemen. Matatandaan nagkaroon ng labanan ang mga sundalo ng Yemen at ang Houthi rebels na nagtangkang kontrolin ang kanilang gobyerno. Sa balitang pang-ekonomiya, bad news na naman para sa mga motorista. Dahil nakaamba na naman ang mataas na presyo o big time price hike sa mga produkto ng petrolyo sa susunod na linggo. Nabatid na inaasahan. Magpapatupad ng big time price hike sa diesel mga kumpanya ng langis sa araw ng Martes kung saan mahigit 10 pesos ang itataas sa kada litro ng diesel, samantala mahigit 5 pesos naman ang itataas sa kada litro ng gasolina. May paggalaw din sa presyo ng kerosene. Laging dinadahilan ng mga kumpanya ng langis ang kaguluhan daw sa Middle East ang dahilan nang inaasa na namang pagtataas ng presyo ng produktong petrolyo. Samantala, umapila naman ang Department of Transportation na dagdagan ng pondo para magpatuloy daw ang pamamahagi ng fuel subsidy sa mga operator ng pampasahirong sasakyan dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, mahalaga na maaprubahan ng Kongreso ang kanilang 5 billion pesong budget proposal para sa pamamahagi ng fuel subsidy. Napapanahon daw ang fuel subsidy dahil hindi tumitigil ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa buong mundo. Magugunita ay isinagawa ng Department of Transportation na pamamahagi ng fuel subsidy bilang tulong sa transport group na naapektuhan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Sa balita, sa larangan naman ng sports. Nasa Singapore na si Alex Ayala bago ang Asian Games dahil tututukan nito ang Singapore Open na magsisimula sa susunod na linggo sa Kaliang, Singapore. Si Alex kasama ang kanyang coaches at parents para doon ay magpapatuloy sa kanyang preparasyon para sa Singapore Open ay nagtungo na kung saan si Alex ay number 3 seed sa torneo sa ilalim ng top seed Mira Andreeva ng Russia at second seed Amanda Anisimova ng Amerika. Dahil seeded player, sigurado na si Alex sa opening round bye, kaya tapasok na agad ito sa second round. Excited naman ito na maglaro sa Singapore, lalo pat maraming mga Pinoy ang sabik na mapanood ang kanyang laban. Inaasahan muling dudumugin ang venue ng mga Pinoy fans upang suportahan ang kanyang mga laro. Ang schedule sa torneo ay posibleng laruin nitong Martes. At sumanyong kabuuan na paghahatid ng mga pangunahing balita, itinampok kayong umaga po. Magandang Sabado, 19 sa buwan po ng September 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangil Bay, Misamis Occidental. Kasama si Erwin, kasama si James Palmahil. Ako naman si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: We are back!
1: FM. Buntag na Joy! Buntag

0: na anapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa atong klarohon, maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
0: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan na maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naakay rayoma o arthritis, naakay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Subaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
3: Buntag na Joy!
4: Buntag na Joy!